0: dukkan Salome yake abin koyi ba, ba dukkan kururuwa ce take abar sauraro ba. Wani salon abin kyama ne, wata kururuwar samariyan shedan ce.
1: Kada mu yi koyi da salon tashin hankali. Mu rike gadon kaka da kakanninmu waɗanda suka bar mana Najeriya a matsayin ƙasarmu mai martaba.
0: Ba mu da wata ƙasa face Najeriya. Idan babu shi kenan, mun zama ba kowa ba. Sai rayuwar ƴan kakanni kai.
1: Allah Ubangiji ya raba mu da shiga halin kakanni kai. Kakanni kai ita ke haddasa asarar rai da ta dukiya. Ita ke haifar da zaman gudun hijira. Ita ke haddasa bakin talauci da shiga matsayin rayuwa. Ita ke mayar da mai arziki fakiri. Ita ke mayar da gari kufayi. Yaya su zama marayu.
0: Lalle ba za mu biye wa rawar ƴan afisa kowa ya rasa ba. Mu aiki da hankali mu saurari kudubar magabata domin kiyaye shiga kakanni kai.

0: jarire Usman. Hacci na ne iyaye na sana a makaranta.
1: Sunana Umar, ina so in zama lawyer amma dole sai na samu ilimi mai nagarta.
2: Sunana Satanza, ina buƙatar ilimi mai inganci. Dan haka hakki na ne gwamnati ta sama mun ƙwararrun malamai tare da sanya ido a makarantun mu.
3: Sunana Amatu Gaman, ina so na zama likita amma hakan ba zai yiwu ba. Sai iyaye na sun bani goyen baya.
4: Yaran mu suna buƙatar goyen bayan iyaye da gwamnati wajen samun ilimi mai nagarta.
5: Wannan sako ne daga gidan rediyo

0: ana tare da BRC to FM 94.6 kana mai sauraro mun tada misalin karfe 6 kamar da muka sanar zamu karanto labarin kasa a harshen Turanci wato National News agogo mun zana cewa karfe 6 sauraron minti 5 lokacin ne zamu gyara smart domin jin shirin nan na tafarkin tsira tare da Ustaz Albashir Tahir Jahun
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما صار بركة مزاد ماتا بركة مدساك هدوا أتكن وانا نشري ميتاري البركة tafarkin tsira darasin mu na jiya mun faro magana kan hukunce-hukuncen istikhara mun abace hukunce-hukunce guda uku na hudu istikhara maza da mata duka suna yin ta ba namiji kadai ba yadda namiji zai istikhara kan duk abin da yake so yayi haka ke ma mace zaki istikhara kan duk abin da kike so yi yanda namiji zai istikhara yayin neman aurenki bayan bincikensa da shawarwarinsa ya gwada masa alkhairi ne haka ke ma zaki istikhara yayin da wani yazo neman aurenki bayan binciken iyayenki ko waliyanki ya nuna muku alkhairi ne babu wata matsala kan wannan din to sai ki istikhara kamar yadda shi ma namiji zai istikhara abu na biyar yana da matukar muhimmanci a fahimci wannan kowa shi yake istikhara wa kansa wani baya yi ma wani a sai kuskure ne ki je wajen wani malami ko ka je wajen wani malami ka ce nazo a min istikhara idan ma yadda zai maka to yanzu abin da zai yi sunansa ba istikhara ba istikhara na gaskiya wacce manzo Allah ya koyar kowa shi yake yi wa kansa wani ba zai yi ma wani ba amma babu laifi ka roki wani ko wasu su taya ka da addu'a kan duk abin da kake son yi in alkhairi Allah ya tabbatar idan aka si Allah ya canza maka da fi alkhairi amma ka cokan kai ka yi zamanka ka ce wani zai maka istikhara to wannan ba a yin wannan kowa shi yake yi makansa amma idan muka fada babu laifi ka roka daga yan uwa su taimaka maka da addu'a amma istikhara kan kai wa kanka da kanka abu na shida shi ma muhimmin abu ne wanda ya kamata a kula da shi kafin ka fara abin da kake so ka yi kake yin istikhara duk abin da za ka yi in auren ne in neman matsayin ne ko ma menene in neman zabe ne a siyasa kafin ka fara yin abin za ka yi istikhara da ka gama can da kake so ka aura ka yi bincike daidai gwargwado kafin ka aika neman izinin yin magana da ita sai ka yi istikhara haka nan kuma ke ma wanda ya zo ya gwada yana son ki kafin ki amsa masa sai ki yi istikhara haka nan matsayin da kake nema da kujerar da kake nema ta siyasa kafin ka sayi form ko ka gwada shawarka ya kamata ka yi istikhara ka roki Allah zabi amma duk wanda ya fara yin abu har yayi nisa a ciki kuma sai ya ce bari istikhara istikhararsa bai da amfani ana ana istikhara kafin ka fara yin abin da kake so kai abu na bakwai shi ma dai muhimmin abu ne da ya kamata mu fahimta istikhara ba duba bane ba kuma ba bokanci bane ba sau da yawa za ka ji waɗansu jahilai sai su je wajen malami su ce mun zo a mana istikhara a duba mana abu kazan nan alkhairi ne ko kuma ba alkhairi ba wata baiwar Allah ta taba zuwa gare ni ta ce malam na zo ka taimake ni kamar istikhara a duba mun zuciyan wani ka ji fa abin da ta ce a duba mun zuciyan wani yana so na da gaske ko kuma da yaudara ce in duba mata zuciyarsa fa kaga wannan ta jahilci me yake nufi da istikhara jama'a istikhara ba duba bace ba ana duba maka ga me zai faru ba kuma ba bokanci bane ba balma kamar yadda muka fada kowa shi yake yi wa kansa. Ma'ana istikhara ka bawa Allah zabi ne, in alkhairi ne ya tabbatar maka, in akasi ne ya fitta son sa cikin zuciyanka ya canza maka da abin da yafi alkhairi. Yan uwa masu albarka, saboda hukuncin lokaci a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Idan Allah ya kaimu gobe da misalin karfin 6 saura minti 5 na asubahi, za a ji mu dauki da wani sabon shiri na tafarkin tsira. You are watching the services of Bauchi Radio Corporation 94.6. We now invite you to stay tuned for National News Broadcast.

0: matashi, me yasa sakalala tana yi warka da kwaya? Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
1: Wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Dan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace. Tana cire hankali tana kwace rayuwa. Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
1: Sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini. Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
1: Dan'uwa, kar ka bari Toyota zama kamar rika a duniya.
0: Matasan ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba. Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC.

sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan fili na nazarin littafi mai tsarki. Ni ne naku Reverend Yakubu Habila Dazara LCC Gudum Sayawa. Ina ce da ku barkanmu da wannan lokaci, bari mu yi addu'a. Allah madaukaki, Allah mai girma, Allah mai iko duka, mahalicin sama da kasa da abubuwan da ke ciki, Allah mai kawo mutane a duniya, mai maida mutane, mun gode maka domin wannan zarafi da ka bamu da zamu saurare ka a cikin maganarka. Muna roƙon taimako na Ruhu mai tsarki ya bamu iko na sauraro da iko na aikatawa, cikin sunan Yesu Almasihu mai cetonmu, amin. Yau za mu yi karatu cikin Romawa sura 14. Za mu fara karatu daga aya ta fari. Maganar Allah tana cewa a game da wanda bangaskiya ta sararauna ce, kuwa ku karɓe shi hannu biyu, amma ba a game da sukan ra'ayinsa ba. Ga wani bangaskiyarsa ta yardar masa cin komai, wanda bangaskiyar sararauna ce kuwa sai kayan gona kawai yake ci. To, kada fa mai cin komai din nan ya raina wanda yake ci, kada kuma wanda yake cin nan ya ga laifin mai ci, domin Allah ya riga ya karbe shi hannu biyu biyu. Kai wane ne har da zaka ga laifin baran wani, ko dai ya tsaya ko ya fadi, ai ruwan mai gidansa ne. Za a matsai da shi domin Ubangiji yana da iko da shi. Wani yakan ɗaukaka wata rana fiye da sauran ranaku, wani kuwa duk ɗaya ne a wurinsa. Kowa dai ya zauna a cikin hakan kewa a kan ra'ayinsa. Mai kiyaye wata rana musamman yana kiyaye ta ne saboda Ubangiji, mai cin nan kuwa yana ci ne saboda Ubangiji. Da yake yana godewa Allah, mara cin nan kuma yana kin ci ne saboda Ubangiji, shi ma kuwa yana godewa Allah. Duk cikinmu ba wanda ya isarwa kansa sha'anin rayuwarsa ko mutuwarsa. Ko muna raye, zaman Ubangiji muke, ko mun mutu ma zaman Ubangiji muke. Ashe, ko muna raye ko kuma a mace na Ubangiji ne mu. Saboda haka ne musamman Almasihu ya mutu, ya sake rayuwa, wato domin ya zama shine Ubangijin matatu da na rayayyu duka. To, kai me yasa kake ganin laifin dan uwanka? Kai kuma me yasa kake raina dan uwanka? Ai, dukanmu za mu tsaya a gaban kursiyin Allah, domin a rubuce yake, na rantse da zatina, in ji Ubangiji, kowace gwiwa sai ta ruzuna mini, kowane harshe kuma sai ya yabi Allah. Don haka, kowannenmu zai faɗi abinda shi da kansa ya yi a gaban Allah. Wannan ita ce maganar Allah, Ubangiji ya ba mu ganewa. Wannan lokaci inda muka yi karatu, za mu yi magana akan ranar shari'a a gaban Allah, kowa zai bada lissafin irin rayuwa da ya yi a duniya. Ranar shari'a a gaban Allah, kowa zai bada lissafin irin rayuwa da ya yi a duniya. Shirin Allah akan halittar mutum, a Irmiya sura 29 aya 11. Ubangiji ya ce, ina da kyakkyawan shiri domin mutum. Shiri ne mai kyau Allah ya yi wa mutum, domin sanda ya gama halittar dukkan bukatun mutum, daga rana ta fari zuwa rana ta shida, sannan ya yi mutum ya ɗora shi a kan wannan gona ta aji, domin duk abinda mutum yake bukata zai samu a yalwace. Ma doka ɗaya ne da Allah ya ba mutum domin ya masa biyayya, ita ce ɗaya Allah ya hana ci wa mutum. Ma shaidan ya gane cewa shi ya yi tayaswa ma Allah,
yana nima abokan mutuwa yazo ya sami Hawau yace ai Allah ya muku wayo ne ya sani in kunci idanunku za su bude za ku zama kamar Allah jin wannan Hawau ta diba daga cikin itace ta ci ta ba mijinta suka ci daga nan ne zunubi ya fara la ya kira Adamu ina kake Adamu yace naji tsoro to min ni sirara na gudu na buya la yace ko ka ci daga cikin itacen nan da mu yace matan da ka bani mata tace maciji maciji yace shedan kowa ya fara kawo hujjoji game da abinda ya faru domin kowa ya riga ya bata daga aikin da Allah ya bar shi a cikin shirin Allah akan mutum babu mutuwa a ciki amma saboda faduwan su Adamu da Hawau sun yi tayaswa ba su yi aikin da Allah ya ba su ba ya jawo mutuwa babu jinyinwa a ciki ma sanadiyar faduwan su Adamu Allah ya dauke wannan alheri da ya musu na ci kyauta daga gonan Adi ce da wahala za ku ci da wahala za ku sha Hawau ma da wahala zaki haifu wannan ita ce hukunci da Allah ya yi musu saboda ba su yi abinda Allah ya dora su su yi daidai ba babu ciwo a shirin Allah ciwo sun shigo cututtuka sun shigo amma mutum don rashin godiya ya saurari muryar shedan wanda ya jawo raba dangantakarsa da Allah daga nan ne duniya ta rabu kashi biyu kashi na fari shine wanda suke biyayya da Allah kashi na biyu shine wadanda suke sauraron muryar shedan wanda har yau haka ake tafiya a ciki kai masu tsoron Allah kai kuma masu biyayya da muryar shedan daga nan ne cikin yayan Adamu Kainu ya kashe Habila dan uwansa da suke mama daya da baba daya saboda haka mai sauraro ba bin mamaki bane a cikin gida daya wani zai kashe wani ya samu tushi ne daga su Adamu da Hawau shi yasa yau dan uwa na kashe dan uwa domin wannan zuriya na shedan aikin su kenan shine kisa da kuma halakarwa tun daga farko su Adamu da Hawau da suka fadi ba su yi aikin da Allah ya dora su su yi ba ya jawo halaka farawa sura 6 Allah ya ce zai halaka duniya domin da ya dubi duniya mugunta ce tsantsa ba masu tsoron sa kamar yadda muke fama yau a Najeriya babu masu tsoron Allah babu masu aikata adalci Allah ya ce zai halaka duniya ya kuma halaka duniya a zamanin su Adamu da ruwan tufana kwana 40 uni 40 ana ruwa domin a share dukkan masu rai dake a duniya Nuhu ne kadai Allah ya cece shi da iyalansa domin Allah ya ga mutum ya kauce zace zacen sa duka mugunta ne babu adalci babu tsoron Allah saboda haka Allah ya halaka da su ya sake kafa wata zuriya a Nuhu aka ci gaba da rayuwa to a inda muka yi karatu za mu dubi abubuwa guda hudu a wannan aya wanda tana cewa duka za a bayyana a gaban kursiyin Allah dan ana maganan duka babu babba babu yaro babu sarki babu shugaba babu mai mukami duka komai matsayinka kana nan a ciki domin a bada lissafin aiki da Allah ya ba kowa aiki na fari menene aiki aiki shine a dauki mutum yayi aiki ko kuma mutum ya sa kansa ga yin aiki ko aikin gona ne kake yi na kanka aiki ne kuma kana sa rai a karshe ka sami ladan abin da kai dan kai aikin nan da aminci da hikima karshe zaka zo ka girbi amfani mai kyau in kai aikin nan kuma da munafunci ko da kiwuya
ba za ka sami zo ka sami abin kirki ba. To aiki akwai wayanda an dauke su aiki a bangarori daban-daban na rayuwa. Wani an dauke shi aikin soja. A aikin soja ana so ka bauta ma kasa da aminci da tsoro da kuma gaskiya. A aikin sarauta ma haka ana bukata ka yi sarauta da gaskiya domin za ka zo ka bada shari'a. Aikin dan sanda ma haka a tunanin gwamnati shine domin su zama masu kawo zaman lafiya, su zama masu sa marasa gaskiya akan hanya. Kai kuma malamai na addini wanda Allah ya ba su aiki wanda wasu sukan ja mutane zuwa ga batawa. Dan uwa ka tuna lokaci na zuwa da zaka bada lissafi. Abinda addini bai fada ba ka fada, zaka zo ka furta a gaban Allah. Ka badda mutane da yawa za a zo a tambaye ka, ka bada lissafi. Kai shugaban kasa wanda a yau ko ba shi ba ma ana ce shine tsadan kaya, hauhawan farashin kayayyaki, kowa yana cewa shugaban kasa, shugaban kasa. Amma shugaban kasa zai fada, yan kasuwa ba za su aikata ba. Da yawa wayanda suna hada baki domin su sa kaya yayi tsada, domin talaka ya sha wuya, wannan kuma wurin Ubangiji ba daidai bane. Kamar yadda ba za ka ji dadi ka ga wani yana ba danka wahala ba, haka a wurin Allah, Allah baya jin dadi a shirye munafunci domin ƴaƴansa su sha wahala. Saboda haka mai sauraro, kada ka yi aiki da munafunci, inda Allah ya dora ka ka yi shi da gaskiya, domin akwai shari'a a gaban Allah. Abu na biyu, bada lissafi. Duk aikin da aka baka dole zaka bada lissafi. Bada lissafin nan ma tun daga nan duniya, duk wanda an bashi aiki yayi ana bukata ya bada lissafin aikin, domin na gaba da shi ya duba ya gani yana yi daidai ko ba daidai ba. Wasu da yawa ma an kore su a aiki domin ba su yi aikin da aka sa su su yi ba, suna yin wani abu daban. To hakan nan a ranar shari'a, inda kake aikin ka a yau, karkare na wani aiki kake yi, zaka zo ka kawo lissafi. Ka bada lissafi shine zai bada daman ko ka shiga gidan Allah ko ka shiga gidan wuta. Saboda haka kada ka zama mai munafunci a wurin aikin ka, kada ka hada baki da munafukai a wurin aikin ka. Har ya zama in kana gaskiya ma a ma'aikata kai kadai ne, to ka zama abin kiyayya, domin an fi so a hada kai a yi zalunci. So ka tuna akwai shari'a, za a gurbana gaban Allah domin a bada lissafi. Saboda haka kowa ya tsaya yi aiki da aminci daga sama har kasa, domin ko mutum na wurin ko ba mutum a wurin, ka sani akwai Allah yana kallonka. Munafunci da kake shiryawa, kana gyare-gyare da bairo, Allah yana kallonka, yana ganinka. Saboda rashin aminci da rashin adalci da rashin gaskiya ya sa a yau kasan nan ta sami damuwa, domin cutan da kayi mawadansu wasu ma za su je su cuce ka a kan hanya. Wannan shine hukunci. Saboda haka shari'a a gaban Allah babu daukan lauya, babu beli, babu hujja cewa ai wani ne da ya sa nayi abu kaza. A'a, Allah ba zai saurari wancan ba, domin ya baka dama, ya yi ka cikin kamaninsa, ya yi ka domin ka iya kare kanka, ka tsaya kan gaskiya, ka yi gaskiya, ka fadi gaskiya, ka kuma bi kafan gaskiya. Ma hujja ba zai fice ka ba. Adamu ya bada hujja cewa matan ne, matan ta bada hujja cewa maciji ne, maciji ya bada hujja ma dukkansu Allah bai saurare su ba, domin cewa wani ne yasa an saukaka maka hukunci baya yiwuwa. Hukunci na uku, hukuncin Allah babu son kai. Ba irin namu na mutane a yau ba. Namu a yau za a hukunta wasu da sun yi laifi a wuri guda a lokaci guda, ma za a sassauta ma wadansu a sake a daure wadansu. Amma wurin Allah babu son kai, babu wariya. A gabansa
binda kai shine zai baka ceto, binda baka yi daidai ba shine zai baka hukunci. Saboda haka hukuncin Allah babu son kai a ciki. Dan uwa, bisa ga rayuwar da kai da aikin da kai, kai kadai, kai da kanka zaka furta da bakinka, kai da kanka zai nuna maka inda zaka sami kanka. Domin ayan tace kowa zai bada lissafin aikin da yayi, ko nagari ko mugu, ko mai kyau ko maras kyau, da kanka zaka bada lissafi. Saboda haka ƴan uwa, akwai zarafi, akwai zarafi domin gyara, akwai zarafi domin gyara. Gyaran nan kuma ba za a yi shi a gefe ɗaya ba. Dan ana so a yi gyara, dole ne a yi gyaran nan ya shafi ko ina. Menene tunaninka game da ranar shari'a a gaban Allah?

gaban Allah. Yaya kana tafiyar da rayuwarka a inda kake aiki? Wani aiki kana yi? Wani shugabanci kake yi? Ka yi shi da aminci ko kuma kana yin shi da rashin aminci? Kai fa me kake sayarwa? A yau manja ya zama ba manja kadai muke ci ba. Layin yan kasuwa manja galon daya za a nemi ruwa rabin galon a kwaba shi domin ana neman kudi. To wannan ba shine aiki wanda ake bukata ga mutanen Allah. Ka sani zaka bada lissafi mutane da ka cuce su. Kin zubar da ciki, kin yi ciki, kin zubar da ciki. Allah ya ce kada a yi kisa. Ba aikin da Allah ya sa mu yi a duniya kenan ba. Saboda haka dole ne a yi tuba. Idan ana so a sami kubuta a ranar shari'a. Duk inda ka sami kanka na yin aiki ka yi shi da kwazo, ka yi shi da ladabi, kana sauraron Allah ba sauraron mutane ba. Gara Allah ya amince da aikinka da mutane su fi amincewa. Shi yasa yau a Najeriya tana cikin damuwa matuka. Domin ba wanda ke jin dadin rayuwar da muke ciki. Mai sayarwa yana tsaki, mai saya yana tsaki. Mai mota da fasinja ba wanda yake jin dadi. Mai mota na cewa kudin bai kai sayan mai ba. Fasinja na cewa an cuce shi kudin yayi yawa. Babu wanda yake jin dadi. Gidajen kurukuku ta cika da masu laifi. Domin menene? Domin rashin gudanar da ayyuka a yanda ya kamata. An bar jarin dabbobi a yau. Da ana jarin dabbobi ne yanzu an zama ana jarin mutane. An koma jarin mutane. Har a kama mutum ana ciniki. Yadda za a biya kafin a sake shi. Kwanan nan na karanta wata jarida. An kama wani babban mutum. Bayan da an biya diya an sake kashe shi. Yarsa ta gama makaranta kenan university ta ji labari ta ji numfashi ta mutu. Ta ambar uwa cikin damuwa. Domin rashin tafiyar da ayyukanmu daidai a gaban Allah ya sa yau kasan nan ta shiga cikin hukunci mai tsanani. Da ya kamata idan mutum ya sami kansa ko ya ga dan uwansa cikin damuwa cikin radadi ya kamata mutum ne zai yi hanyar kubutar da shi. Amma yau mutum ne ya zama abin tsoro ga mutum. Domin rayuwarmu ya zama mugunta. Ayyukanmu ya zama babu adalci, babu aminci, babu tsoron Allah. Domin mutum ya fita daga kamanin Allah ya koma kamanin shedan. Shi yasa za a kashe mutum ba tausayi, za a cuci mutum ana dariya, za a wulakanta mutum babu tausayi. Domin halin ya koma da kamanin a shedan. Shi yasa babu gaskiya a cikin sha'aninmu. Shi yasa babu gaskiya a cikin kasuwancinmu. Shi yasa babu gaskiya a wuraren ayyukanmu. Shi yasa wahala ba za ta rabu da kasan nan. Wahala ba za ta rabu da mu ba. Sai mun dawo ga Allah. Sai mun yi tuba. Sai mun yi kyawawan ayyuka wanda Ubangiji zai ji dadin mu. Idan muka koma baya za mu duba rayuwar iyayenmu na baya. Da in sojoji da yan sanda sun zo kwantar da tarzoma ba za ka taba gane bambancin wane ne Krista wane ne musulmi a cikin su ba. Dukan su za su yi aikin nan cikin rantsuwa da sun dauka. Cikin umurni da gwamnati ta ba su babu bambancin addini. Domin a gaban Allah lissafin aikin da ka yi ne ba maganan addininka ba. Addini ba zai sa ka tuba ba. Zuciyanka ne zai baka daman tuba. Zuciyanka ne zai shar'anta ka kayi mai kyau ko ba kai mai kyau ba. Amma yau da zaran ana hargizi sojoji da yan sanda suna zuwa ba zai kai minti 30 ba kowa ya dauki sai. An gane wannan musulmi ne, an gane wannan Krista ne. To maimakon kawo lafiyar tarzoma sai ka ga tarzoma kuma ya kara habaka. Saboda haka ina kira
ga duk wanda Allah ya dora hakkin aiki.

nan a wuyanka, ka yi shi kamar yadda aka koya maka, ka yi shi da tsoron Allah, ka yi shi da sanin Allah ne ya dora ka a wannan wuri, ka yi shi kuma da sanin cewa baka sani ba ko zaka yi ritaya ko zaka mutu a cikin aikin nan. Menene zaka gaya ma Allah? Kana da hujja? Da Allah baya son wani bangare da shi da kansa zai kashe su. Shi yasa Allah ya rike manyan al'amura da kansa. Sale hasken rana, inda yana hannun gwamnati ne da wani wuri sun dinga zama cikin duhu na shekara guda. Ruwan sama, da yana hannun mutum ne da wani wuri za su yi shekaru babu ruwan sama. Domin mutum ba zai gudanar da aikin da Allah ya bashi daidai ba. Shi yasa Allah ya rike waɗannan da kansa don ya san muguntan mutum. Da in ka je asibiti ba a tambayan menene addininka. Su dai an sani maras lafiya ya zo za su yi aikin nan da sun dauki rantsuwan yinsa. Na warkas da maras lafiya ko da danginsa a wurin ko ba danginsa a wurin. Amma a yau ba haka bane. A yau ya zamana ma tsantsan ra'ayi da kuma nuna bambanci. Har mai ciwo rai zai dauke. Domin kowa yana tunanin wannan ba layinmu bane. To ka tuna ranan shari'a tana zuwa. Da kowa zai bada lissafi na aikin da kai ko na gari ko mugu. Da in ka je kotu ma babu binciken ko kai wane ne talaka ko mai kudi ko kuma kana da wani dan uwa babba a bayanka, za a maka shari'a ne bisa ga yadda shari'a ta tsara. Domin Ubangiji ya ce alkalema za a gabatar da su a gaban shari'a, aikin da ya basu za su bada lissafi. Da in za a dauki ma'aikata babu zancen godfather, wato wanda zai tsaya maka a samu a dauke ka, in kai baka da kowa to ba wanda ma zai kula da kai. Saboda haka Allah baya jin dadin waɗannan ayyuka da muke yi, ba aikin da ya bar mu da shi kenan ba. Saboda haka ina kira ga dukkan bangarorin ayyukan nan, ka sani kana yin aikin nan ne domin Allah ne ya dora ka. Don cikin Romawa sura 13 aya ta fari yace ayi biyayya da mahukunta domin nadin Allah ne. To idan nadin Allah ne ya kamata su yi aikin Allah, ba su yi aikin kansu ko su yi aikin garinsu ko su yi aikin addininsu ko su yi aikin ra'ayinsu ba, amma dole ne su yi aiki bisa ga yadda Allah yana bukata su yi aiki. A bar kowa da Allah ya kawo shi a duniya, idan rabonsa ne a dauke shi domin ya yi aiki da Allah ya kawo shi ya duniya. Dan muka duba a lokacin su Sardauna ya su tafa balewa ya su nambiye zikuwe, lokacin mulkinsu sun yi aiki babu nuna bambanci domin suna tunanin rana tana zuwa da za su bada lissafi. Kuma sun yi aiki bisa ga koyar son kakanninsu da suka samu na cewa duk mutum da Allah ya kawo shi a duniya halitan Allah ne, kada su nuna mishi wani bambanci. Amma yau ba haka bane. Menene ya kawo haka? Lokacin da babu addinai ana tafiya cikin tsoron Allah, ana tafiya babu nuna bambanci, ana tafiya cikin kauna. Amma yau da addinai sun zo maimakon mukara ne sai muna ragewa. Addini ya zama dalili na nuna bambanci da juna, na kiyayya da juna. Allah baya jin dadin haka. Domin addini baya koyar da mummunan abu, sai dai ya koyar da abu mai kyau. Sun yi aikin su babu nuna bambanci. Kuma lokacin asibiti kyauta, taka sha magani ka tafi, makaranta kyauta, tafiye-tafiye da sauki. Saboda menene? Domin sun yi aiki bisa ga yadda Allah ya tsara yinsa. Kwai albarkun Allah, sun sami albarkun Allah, Allah ya albarkaci aikin hannuwansu. Amma a yau maimakon albarka sai la'ana, domin muna shigar da son kai da son zuciya da ra'ayi da nuna bambanci. Shi yasa mutum zai ritaya ya zama abin tausayi, domin yayin da yake yin aiki Allah bai ji dadinsa ba. Dole ne ka sauka daga aiki zaka sha wuya. Saboda haka a yau rashin gudanar da kyawawan ayyuka ya jawo yara a yau sun zama marayu da yawa. Mata sun zama gauraye. Matasa babu aikin yi.
saboda rashin yin aiki daidai bisa ga yadda kasan nan ta tsara yin ta tun farko. Har ya zamana maimakon soja ne a ce ya kashe mutum, amma a yau zaka ji labari sojoji kaza an kashe kaza. Ba fadan kasa da kasa ba, ba fadan Biafra ba, amma saboda tsaron kasan nan ya zamana sojoji suna rasa rayuka, wanda yana nuna cewa muguntan kasan nan ya kai wani wuri. Ya kai wani wuri inda Allah ne kare zai iya magance shi. Saboda haka idan muna so mu sami saukin rayuwa a kasan nan, mu sami saukin tsadan abubuwa a kasan nan, dole ne mu koma ga Allah. Mu nemi Allah, mu yi tuba, mu kawar da bambance-bambance, mu yi aiki bisa ga yadda Allah ya tsara yin sa. Sai mun daidaita al'amuranmu a kasan nan, tukuna Allah zai biya bukatanmu. Idan ba haka ba akwai matsala. Akwai matsala. Shugabaninmu ina kira a gare su su yi aiki bisa ga yadda Allah ya ba su su yi aiki wa kasan. Malaman addini su koyar da gaskiya. Su koyar da gaskiya abinda addini bai fada ba, ana sa ra'ayi a ciki. Ana sa son kai a ciki. Ana neman karbuwa. To alhakin wannan jama'a zai rataya wuyanka. Wahala da ake sha zai rataya a wuyan. Saboda haka kowa ya tsaya ya yi aiki da Allah ya bashi da gaskiya da aminci, domin mu bayyana a gaban Allah babu fargaba, babu tsoro, babu shakka. Kafin ma ka mutu ka tabbatar da cewa ceton nan ka riga ka same shi, domin ba a neman tuba a ranar shari'a. A madadin mai filin Daniel Joel Kurum, ni Reverend Habila Yakubu Dazara, LCC Gudum Seyawa, ina ce da ku sai wani lokaci. Bari mu rufe da addu'a. Allah na sama, mun gode maka domin zarafi da ka yi magana da mu. Ka taimake mu kowa ya yi nazari, domin akwai shari'a a ranar gobe. Mu yi aiki da tsoronka domin mu sami shiga mulkinka. Cikin sunan Yesu Almasihu mai cetonmu. Amen.

0: abubuwan matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama ka bar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari ta wata zama kamar rika a duniya
1: matasan ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

0: asai maganin basa kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki shanyar lakar jiki zazzabin haihuwar kwakwalwa gagar maganin asibiti da saddamar likita
1: kai mala wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka
0: kai kuwa ainan nan ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwab kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaki ka rika dura mutane anya
0: malam kaga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada nan ko akwai araha wanda yake in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan ma akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti sune suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
0: bisa sayan magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambata

0: Mai sauraron gidan rediyon Bauchi, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin ciwon ƴamace. A duk lokacin da aka ce damina ta yi wa tsakiya, akan shiga wani yanayi ne da yake zuwa wa mace mai iyali, ko in ce wa uwar gida, da ƙalubale da ya kamata ya zamanto ta tanadi zuwan lokacin na damina. Kasancewar yanayin damina yana sa yunwa, don haka za a samu yawan cin abinci akai-akai, ganin haka ya sa nazanta da wani magidanci da ke zama a kasuwar Winti, Malam Mustapha, inda ya mana fashin baki kamar haka.
1: Da fara dai abin da nake so in ce shi ne, saboda indai mutum ko ce matar gida ne ko shi ne gidan duka, kowa ya san cewa lokacin irin wannan ya kama kamar na damina na ruwa. Especially ma a watan takwas din nan. So duk wani abin da ake motsa shi a wannan lokacin yakan zama ya tsaya cak. A ce iya abin da ake amfani da shi a wannan lokacin, kamar irin su taki da iri da sauran maganin ƙwari, wanda lokacin kamar kakarsu ne lokacin su ake nema. Amma duk wani abin da kake na wani kasuwanci wanda aka saba na yau da kullum, komai yakan zama to cewa ya yi baya sakamakon an bi ne hatsi a gonaki. Tendi na kuma ya tsaya. So ya kamata a ce su mata su fahimci wannan, kuma su gane cewa ai kafin ita watan ta tsaya ai ba haka al'amarin yake ba. To dole ya zamanto cewa ana ƙungiyar masu majidanta saboda dimanin rayuwa na yau da kullum. Da ke san da ba haka al'amarin suke ba, da abu zai canza, wajen ruwa ya canza ce da ma dole ya canza. To dole a yi haƙuri da yadda ne ga zuri da ya zamanto cewa kuma an fita shi wannan yanayi ɗin layi lafiya. To shi ne. Kuma kamar su mazajen akwai ɗan shawarwari da ya kamata a ce an ba su wanda za su dinga amfani da shi a matsayin ƙaramin gidansu wanda kake fuskantar wannan yanayi a duk shekara aka zo ana samun haka. To ya kamata zaman to akwai ɗan wani tanin da ka yi ma kanka da iyalanka wanda zai rage wannan raɗaɗin da an shiga na ɗaunin yau da kullum ɗin. Sai zaman to cewa abin ko da zai zo kashi ɗari ne sai da an samu sassaucin kashi 50 a ciki. Sakamakon ɗan jinjirin da kai kafin wannan lokaci da zama da cewa ya kan kama. To shi ma.
0: To shi ma kan ba ka ganin shi ma ya kamata a ce kafin damilan ya kamata a ce su ɗan yi tattalin wannan watan, tun da sun ce yawanci a cikin wannan watan an fi yunwa, sannan kuma an fi rashi.
1: Wannan ai dama ba na mutum ɗaya ba ne shi kaɗai. Dama da ya fi ya saboda kurtare a gida tare. Kuma ba ma lallai-lallai sai wannan lokaci ɗin ba, ko lokaci ma a matsayin kira matar gida da ke tare da mijin su da kullum. Musan samun sakin san rashin sakin abin da zai yi gida abin da zai yi ba. Yana da kyau a ce akwai ɗan wani ɗan da ke maki filayi na cikin gida ɗin na wajen rage mai gidan wani zafi. Ko ba gaskiya mai tun da yanzu misali in damuwa na matar ne ya tashi, za ta ga tana iya yin ƙoƙari ta yi wani abu ma kanta da kanta sakamakon ta ɗan yi wani kima irin naku na mata. Kin gane me nake nufi? So yana da kyau ne yawwa irin wannan ɗan hikima ɗin da zai zama ya takaita iya damuwar ki ba, har da iya damuwar ku cikin gidan zai zama kina da wani plan wanda za ki iya yi saboda ya zama wata cewa an gurta ne an tsira kare.
0: Malam Mustapha mazaunin kasuwar Winti kenan, kafin mu ci gaba bari mu saurari wannan.

0: Madalla, barkanmu da dawowa. Ita kuma gimbiyar Bununu ta ja hankalin mata ne da su kula da wannan lokaci don samun daidaito a cikin gida.
1: A daidai wannan gaba na tsakiyar damina gaban ruwa bayan ruwa, kasancewar mazan ba sa iya gamsar da iyalansu ta fannin ciyarwa da sauran abubuwan bukata na gida. To alhamdulillah, na farko dai ni zan iya ba da shawara wa mata akan cewa in aka samu kai a wannan gaba, to akwai bukatar idan da kina hakurinki ya kai kashi 75, to ki mai da shi ya dawo 95 a daidai wannan lokaci. Kasancewar mazajenmu in kuka lura ba su zaune ba sa tsaye, kuma har a yanda guri ya zama haka akwai masu jajirtattu a cikin masu kokari, damuwansu su ga cewa sun kawo isasshen abubuwan da zai wadata iyalansu. To amma sai ya kasance kash damina ta shiga, bawan Allah nan yana so ya kai ya yi noma, a je a yi huda ko a yi kaftu a sa hatsi a ƙasa, sannan kuma a zo a ce za a kai taki za a yi feshi. So abubuwa ne na kuɗi. To fa dole ne tattalin arziki na cikin gidan da ake gudanar da shi ake kashewa da dole za a dan rage, sai ya dan hada shi da asusunsa da yake yi, sai kiga ya je ya samu ya kai taki ya kai har a samu a zo a harvest a girbe kayan noma, kuma gidan nan za a kai mana mu mata. To gaskiya tsakani da Allah ina kiran mu mata ya kasance mu zama masu tsinkaya a rayuwa, mu zama masu hakuri, kuma mu kau da kai idan aka kawo miki sai ki dan dabarunmu na matan, sai a samu a dan janabta sai a yi wa yara yau da gobe, lokacin ba ne yawa bane tunda ba a shekara a wannan yanayi ba. So saboda haka don Allah ina kira mata gaba daya mu kasance masu tsinkaya, mu kasance masu kalin hakuri, duk da mun san ni na sani mata suna hakuri, lallai mata suna hakuri. To ana so a ƙara a daidai wannan gaba, shine dan shawara da nake so ba mata.
0: Gimbiyar Bununu Hajiya Aisha kenan, inda malamai suka mana ƙarin haske kan zamantakewar mu, kuma da haka za mu tsaye da shirin a madadin mai kula da shirin Luzar Falmi Balewa, wanda ya haɗa mana shirin Muhammad Haruna. Amina Abdullahi Girbo.

0: tare da gidan rediyon Bauchi daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkanmu da rasin sake saduwa cikin shirin bakonmu a yau. To a yau din bakon da aka raka ne ya dawo, wato a wancan mako an ji mu da jami'ai guda biyu. Jami'i na farko wanda yake shi ne babban jami'in hukumar shige da fice ta ƙasa a nan jihar Bauchi, Malam Abubakar Umar Aliyu. Sai kuma jami'in hukumar hana safara ko fasakobrin mutane da ke Bauchi a wancan makon kenan, Aliyu Abba Kalli. To a yau Aliyu Abba Kalli bai samu zuwa ba, amma shi Malam Abubakar Umar Aliyu, jami'in hukumar shige da fice ta ƙasa da ke jihar Bauchi, ya samu zuwa. Ranka dai Malam, ku barka da zuwa.
1: Barka da zuwa.
0: Madalla. To kamar yadda aka ji a wancan mako mun yi magana ne kan abin da ya shafi ayyukan ita wannan hukuma ta shige da fice, sannan muka gangara kan abin da ya shafi yadda ake safarar mutane a kai su ƙasashen ƙetare kuma a nan cikin gidan, domin a riƙa bautar da su da sunan za su je su samu wato kuɗi ko wani wata rayuwa mai kyau. To yau da yake shi jami'in hukumar shige da fice ta ƙasa ya dawo, za mu sake bita kan ayyukan da ke kan ita wannan hukuma ta shige da fice, domin yana da kyau mai sauraro ya fahimci ayyukan hukumar. Watakila wata ran tafiya za ta ɗebe shi zuwa ƙasashen ƙetare, su kuwa suna da ruwa da tsaki a cikin wannan hidima. Saboda haka Malam Abubakar Umar Aliyu, za mu so ka sake mana bitar ayyukan hukumar nan a wato doka ta ƙasa.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, al'ummar jihar Bauchi. Na'am. Farko dai mutum ya kamata ya fahimci ma menene aikin wannan ma'aikata tamu da ta hukumar shige da fice ta ƙasa. To aikin mu dai an gina shi ne akan abu biyu. Na farko, mu hana mutane shigowa wannan ƙasa ta hanyar da bata kamata ba,
0: ta barauniyar
1: hanya. Na biyu kuma, mu hana 'yan Najeriya fita ƙasar nan su ma ta barauniyar hanya, saboda haɗarurrukan da ke cikin wannan hanyoyi. So sannan zai muka mace mutu su menene ake nufi da illegal migrant, that is baƙon haure wanda doka bata amince da shi ba. To shi ma ya kasa kashi uku. Na farko shi ne wanda zai shigo wannan ƙasa ta barauniyar hanya. Duk wanda ko zai shigo ta barauniyar hanya, to lallai wannan mutum ko bai da takardu na ƙwarai, bai yi visa ba, kila ba shi da passport. To shi ne wannan shi ake kira illegal migrant. Sannan akwai wanda zai shigo da takardun masu kyau. To amma kowa ya sani visa ana ba da takaitaccen lokaci. Wannan ana ba shi na wata ɗaya, wata biyu, har shekara, ya danganta. To idan mutum ya shigo wannan lokacin bizan ya ƙare, ko bai zo don jami'anmu ba, ko bai zo ofishinmu ba, a sabunta mashi wannan biza, to shi ma ya zama illegal migrant.
0: In mu'adansa ya ƙare,
1: inda bai zo ya sabunta ba, to shi ma ya zama illegal migrant. Inda doka ta gan shi za ta kama shi, ta kuma fitar da shi. Sai na uku, gashi yana da visa kuma tana da rai, to amma kuma sai yana yin aiki a cikin ƙasar. Akwai visa wanda za ta baka damar ka yi aiki a ƙasa, akwai visa wanda ba za ta baka damar ka yi aiki a ƙasa ba, akwai wanda za ka zo ka yi ziyara ne, akwai wanda za ka zo yawon buɗe idanu ne. Kamar yanzu misali, ba akwai yankari ba, ai yana da wuya ma ka ga an yi wata ya wuce wani ɗan ƙasar waje bai zo yankari ba, saboda akwai jami'an ma a can suna ɗaukar wanda ya zo da wanda ya zo daga ƙasar waje. So ka ga idan za ka zo visa, za a baka tourist visa kenan. Idan aka baka tourist visa, wannan ta baka izinin ka je duk inda ake zuwa irin wannan kallace-kallacen, ka je ka yi su,
0: ka je ka bude ido.
1: To amma za a ga wani ya zo da tourist visa kuma sai ka neme shi, sai ka same shi a kamfani yana aiki, to kaga wannan shi ma illegal migrant ne. To kaji kashi uku kenan na illegal migrant. To akwai bambanci tsakanin aikin NAPTIP da aikin immigration. suma su suna kula da fatauci ne na jama'a ko na dan adam zuwa wata kasa a bautar da shi ko kuma ai amfani da wani sassan jikin shi ya danganta sannan mu kuma muna yaki ne da smuggling that is fasikodi na dan adam da ake shi muke cewa shi smuggling of migrant to shi smuggling of migrant za ka ga yawanci ko kuma kashi 99 a bisa 100 duk wanda aka yi smuggling din shi ya shigo kasa ko ya fita kasa to za ka ga cewa da sanin shi aka yi shi wanda aka yi smuggling da kan sanin shi aka yi kila ma ya ma biya wayansu kudi a yi ya biya kudin jirgi ko kudin lada na samun aiki da sauransu na yi smuggling din shi to su duka wa'annan abubuwan da muka bayyana suna da hadari suna da hadari ga dan adam suna da hadari da kasa ita kanta farko tukunna idan muka magana hadari na dan adam
0: yawa
1: kaga yanzu idan aka fitar da mutum yanzu ana zuwa kaga ana ma sai da kodoji kodashi
0: sassan jikinsa
1: ko kuma yana fita sai agent din sai ya kwace passport din shi kaga ya kwace passport bai da wani magana ko
0: ya koma bawa
1: sai yanda aka yi da shi idan mace ce a sa ta karuwancin dole tana karuwanci ko ba ita ma za a ba kudin ba wanda ya kai ta shine za a biya idan aka biya shi akwai wani percentage kaso daga cikin kudin da za a dauka a bata wanda bai taka kara ya karya ba haka zata ta bauta
0: ko ran shin bugu
1: garje
0: da an shi kudi
1: to abin da ke faruwa kenan sannan kuma idan wajen magana smuggling of migrant to shi don da ke smuggling din shi wani irin mutum ne ma criminal ne ko kuma meye ma ya shigo da shi kuma ya shigo da zai iya shigowa da makami mai hadari wanda ba a sani
0: ba zama ga kasa
1: to ka gani to ka ga hadari na farko kenan wannan da ina maka a takaice ne saboda lokaci sannan akwai mace-mace a boda yanzu muna da jin labari ai ka ji an ce wasu sun mutu a boda ta wajen Agadez din nan wanda za su je Libya sun je Sahara Desert mota ta mutu ba ma ruwan da za su sha za ka ga sun mutu to duk irin wannan abubuwan muke hanawa
0: waɗansu sun samu sun zuwa Morocco sun shiga jirgin ruwa
1: thank you very much so yanzu akwai kuma waɗanda ake muna ce musu da turanci stowaway wato zaka je ka shirya da ma'aikatan jirgi amma ba da sanin shi ainihin captain din jirgin ba
0: haka
1: sai ka hada da wani ma'aikata har gurbatattun ma'aikatu ma'aikata kai sai a ɓoye ka a wani lungu a jirgin sai a shiga da kai wata ƙasa ba ka da fasu ba ka da komi wanda sai a watsar da kai sannan kuma ga wannan hadarin da ka yi magana wanda jirgi zai iya nutsewa a cikin ruwa tunda jiragen da suke amfani da su ba masu inganci ba ne to dole wayannan abubuwan saboda haƙƙin ƙasa ne ta kare lafiyar al'ummarta
0: to ranka da irin wannan gaba idan wanda ya hada baki da ma'aikatan jirgi ya samu ya laɓe a wani waje aka shiga da shi wata ƙasa to bayan ya isa ƙasar me zai biyo ba
1: ai yana zuwa ƙasar shi ya san inda zai je ai saboda akwai agent suna jira dama ya duk abin da haɗin baki ne ai yana zuwa a kone ya ɗauke shi ya ɓoye shi a hankali zai fito za su koya mashi hanyar abubuwan da suke yi inda ka je akwai agent abin international crime ne saboda yanzu idan ka cire harka ta ƙwayoyi abu mai kawo kuɗi ba irin wannan yanzu yana kawo kuɗi na fitar hankali to shi sa mutane suka ta'allaka kan shi kamar wancan satin kasan na gaya muku cewa akwai internal akwai external akwai trafficking da ake na cikin gida akwai kuma wanda ake na waje wanda shi abokin aiki na wannan na naptic kasa ya yi bayani ya ce ana ɗaukar yara kamar misali a zunan bauchi a sace yaro sai ka ji kalince shi a Enugu kaga an sayar da shi ne to idan babba ne za a sa ta karuwanci ne to misali yanzu kaman akwai wani yanzu wani case da ke faruwa yanzu a Libya akan wata ni ma na karanta ne kuma na ga video din saurayin ta ya fita da ita Libya sai suka hada kai da shi da wani abokin shi abokin shi ba ma yaran su daya ba wannan shi Bahaushe wannan Iyamuri suka je suka sai da ita to akwai agency na mazauna baki na mazauna Libya Allah ya taimake ta suka kama shi ne suke interview da sa hannun IOM wannan wani organization ne international organization for migration shi kuma wannan yana yawa yana karkashin kwarai yana karkashin majalisar dinkin duniya to duk da su ne sa hannun su ake wannan case din da na ga maka yanzu to abubuwan da ke faruwa kenan sannan akwai maganan revenue loss da zan cewa revenue loss
0: a kudaden shiga
1: yawa kudaden shiga ana rasa kudaden shiga ana asarar su kaga dai farko tukunna idan za a baka visa za ka biya kudi dama akwai abin da muka cewa ana ba da visa akan reciprocity shi ne ka yi mu ni ma in yi maka idan ka yi mun visa kyauta ima an maka kyauta kamar misali idan ingila ta yi ma najeriya visa kyauta to kuma ba za mu karɓi visa kudin visa ba duk wani ɗan wannan ƙasan da zai shigo ƙasan to haka ne to amma yawancin ƙasa ka san ba haka ba ne ba da kowane ƙasa ba ne aka yi wannan yarjejeniya to saboda haka akwai kudin shiga kaga in ka bari aka yi fasa ƙwarin mutum kaga ai ba a samu wannan kudin ba to sannan ga revenue na custom duk shi ma ƙasa tana rasa shi sannan kuma akwai preyo that is nauyi da matsalolin nauyi da ke taruwa a kan social services na muka asibitoci
0: ayyukan da ya inganta rayuwar
1: jama'a yawwa kamar ruwan sha malam misali abin da ke so in gama yanzu gwamnatin banci za ta yi budget za ta ce za ta ba da za ta kawo magani wanda zai ishi mutane 100,000 misali nake maka ka gane ko to sai zama to akwai bakin hauri dubu 50 suka shigo kaga ita yan gwamnatin ba su bata san da su ba
0: kwarai
1: za ta yi budget ɗinta na kan mutane 100,000 ne to sai kuma ga wannan 50 ɗin sun karu ai sun ji asibiti ba kwarai sun zaɓe ba
0: kwarai
1: za a karɓe su ya aiki
0: kaga ya ƙara zama wani nauyi
1: ya zama wani nauyi a kan wanto shi sa da ake neman a yi control na waɗannan abubuwa yanzu wannan mun fi samun wannan matsala a kan makwabtanmu wanda suke ECOWAS members
0: don akwai da kan bunƙasa tattalin
1: yammacin Afirka ƙwarai da gaske saboda akwai wani mutum ECOWAS protocol wanda aka yi wanda Najeriya ta sa hannu cewa duk wanda ke ƙasan wannan ƙungiya ta yammacin Afirka zai shigo ƙasarka ko ba visa zai zauna a ƙasarka ko ba visa sannan zai yi aiki a cikin ƙasarka ko ba visa yanda suke da yawa a Najeriya hakan 'yan Najeriya ma suke da yawa a ƙasashensu duk ƙasar da ka je za ka samu 'yan Najeriya a kai to kaga amma ka shigo ba visa to duk kana shigowa farkon abin da za ka je ofishin immigration ne sai a yi stamping ɗinka sai a ɗauki record cewa wane ya shigo daga ƙasa kaza dan West Africa ne ka gane ko to amma ka sani shigo wannan dole fa sai da takardu visa ne kawai ba za ka ba su dole ba ka tana da passport kenan akwai wani passport ɗin ke ce mishi ECOWAS passport
0: dama idan tafiya ta yi nisa zan ce za ka mana bayani don wani zai ji visa wani zai ji kuma passport
1: don insha Allah yawa to akwai ECOWAS passport kawai inda suna da shi za su riƙo shi ne suna zuwa border za a yi masa stamp cewa za su shigo Najeriya za su yi kwana 90
0: kwace dole akwai wa'adi
1: ya yi wannan wa'adin ana ba da shi ne kafin ka je ka samu ma'aikatanmu ka je ka nemi ofis ɗinsu inda za ka zauna sai ka je in ka je za ka rinƙa kana registration sannan za ka rinƙa ana sabunta maka zamanka akai to amma yawanci gaskiya ba a yi ba sa yi wasu suna shi wata ɓaroniyar hanya ne ka gane to amma mun kama su ɗin wanda ya kamata a fitar da su muna fitar da su wanda za a iya gyara musu sai a gyara saboda suna da embassies a nan kuma embassies suna yin wannan takardun wadai da gaske suna yi kamar mu ma yanda muke yin password muke yin abin na kasashen waje su ma suna yi so wanda suke yi za a je kawai sai a gyara mu sai su yi sai a normalizing din zaman su gaji wannan abubuwan kenan da ke faruwa
0: to kamar a wannan gaba ayi cewa kamar yadda aka ba da dama dan wata kasa da take yammacin Afirka da shiga wata kasa a yammacin Afirka ya zauna hankalinsa kwance hanyoyin da ake bi kamar kuna ganin kalubale ne a gare ku kenan
1: to kalubale ne bi saboda yawan mutanen da ke shigowa kuma in ka duba za ka ga cewa kasashen da ke kewaye da Najeriya mu ne muka fi tattalin arziki saboda ka za ka ga yawan da za su zo zai yawa saboda kowa yana tunanin in ya zo Najeriya zai samu abin da yake nema ka gane abin da nake nufi ko yau mun gwasa ce babban kasa ce muna da hanyoyin samun kuɗi iri-iri ga sanan fiye da yanda su kasar su take
0: jiwar Afirka
1: to sai da ta kowa yana son ya zo nan to ba wani abu ne aka yi yarjejeniya wanda yanzu ana ma tunanin nan gaba za ka ga an samu ma kuɗi bai daya kuɗi iri daya da sauransu da saboda wannan haɗin kan da ake so to duk da kalubalen dai dole mu yi aiki cewa mu tsara abin yanda zai zo cewa ba a cuci kasar ba za mu iyaye mu yanda ba za a cuci kasar ba to amma wani abu ne wanda kasa ta sa hannu a kai su ma sauran kasashen sun sa hannu sun yadda a yi su za ka dole a yi shi su wanda ya shigo babu takarda kawai za mu yi shi ne muke ce musu repatriation akwai bambanci tsakanin repatriation da deportation repatriation wanda daga nan ma zan iya yi
0: daga nan inda
1: nake zan iya yi shi kawai da ya shigo uga ga wannan wani a ya zo ba takarda zai ci to a mai da shi sai a mai da shi bakin boda ana zuwa bakin boda sai a hannun ta shiga jami'an na kasar su ka ji yanda muke yau
0: to shi kuma deportation fa kamar da
1: deportation shi minister ke bada directive amma ba wai directly minister ba controller general na immigration
0: okay
1: sai ta bada director shi ba a yin shi take a wurin ka gane ko ba a yin shi take a wurin kuma shi deportation daga inda aka kama ka kole ka kowane in dukiya gare ka bala ba shi ke
0: da ban ka
1: ba bar ka kaje ka
0: kawai shi ne yake cewa an kada kiyar mutum
1: ta shi ya samu dai
0: an kai dai akwai da kai batun wannan visa ko damar zama ga kasashen yammacin Afirka na dauke akwai irin kasashe Niger Mali da Burkina Faso sai suka ce su sun fita daga cikin wannan kungiya ta ECOWAS sun yi IAS ne ko wani
1: wata kuma kuma da
0: to a wannan gabar yaya hidimar wannan damar da aka bawa yan Afirka ne mutum Afirka su zauna a kowace kasa
1: eh sun fita amma da suka fita sai suka ce wannan protocol na free movement free right of entry right of residence and right of establishment aiki wannan banda shi wannan yana nan yanda yake ka gana mun yanke ai akwai yan kasan mu a can har yanzu suna nan akan wannan su sun yarda da wannan har yanzu duk da sun fita daga wannan kungiya amma sun ce wannan a ci gaba da shi haka ake yanzu
0: su suna nan muna
1: cin amma kuma wannan dai wannan hada yarjejeniyar da aka yi tun farko sun ce a batta tukuna ba a kai ga cire ta tukuna tana nan so yan wannan kasan muna treating din su daidai da kasan da ba su fita ba
0: ko a bangaren
1: hanyar da a ci gaba a haka
0: to idan muka koma kan abin da ya shafi visa da passport in kuma wani bayani wanka dai zai mana don kamar abu ne daya kuma kamar arabi suke
1: abu ne daban-daban passport shine wani kati ko wani littafi dan karami da ake wa dan kasa wanda ko ba wanda ya cancanta a mashi sai wanda yake dan kasa ne shine ake ba wannan shi a cikin shi ne ake yin visa visa a cikin shi visa ana ce mashi endorsement kamar tambari ke nan yawa kamar tambari to shi wannan tambari ana yin shi akan passport ita kuma visa kamar yanzu misali mu za mu iya bada visa mutum duk wanda zai shigo Najeriya mu kadai za mu iya bada visa amma ba za mu iya ba dan wata kasa visa ya je wata kasa ba ka gane amma nake nufi ko ka gane amma nake
0: ganin Najeriya ba wa kuma mutum visa ta wata kasa ba
1: eh amma ba bisan mu zamu iya bashi amma dan wata kasa nace dan shi dan wata kasa
0: ana misali dan Burkina Faso ne kowa daga nan Najeriya ba wa kuma bashi takarda ya ce
1: ya je Ingila ba wannan sai je embassy din Ingila ya nemi visa shi saboda mun ba mun da horo mun ba mu ba da visa Ingila visa kawai na kasan mu ne muke iya bada in zaka shigo duk wanda zai shigo mu ne zamu ba shi visa kaga bambancin kenan ko amma passport ka daga dakin ka ma zaka yi apply passport a waya inda ka shiga website din zaka yi ka biya kudin ka kawai sai ka je ka ba takarda ka yi print out ka je ka shigo gashi ka biya kudin passport sai a maka passport ka kaji bambancin su passport shike daukan visa shi littafi ne wanda ake sa visa a ciki kaji bambancin su
0: to idan muka koma abin da ya shafi harkar aikin hukumar ka yanzu sai wani dan Najeriya ko mazaunin Bauchi ya ji yana buƙatar zai tafi balaguro a wata ƙasa menene abin da ya kamata yi
1: sai ya je ƙasar farko abin da kawai mu zamu mashi zai zo ya nemi passport a wurin mu ka gane ko passport kawai mun zamu iya bashi amma wannan ƙasar da zai je can zai je ya nemi visa a embassy din su
0: to
1: zai je embassy din ƙasar ne kamar yanzu misali zai je Saudi Arabia ko za mu ba shi passport wannan za a yi mai visa a kai sai ya je embassy din Saudi Arabia ya ce yana so ya je ko zai je umra ko zai je business ko ma me idan sun yadda da shi sai su ba shi in ƙasar ta yadda sai ta ba shi idan sai je Ghana misali sai ya zo office din mu ya ce to shi yana da tafiya zai je Ghana in muka tabbatar da Najeriya ne dan cikin ma abubuwan da suka dole muke nema har da indigent letter indigent certificate wanda local government ke bada har da shi a ciki mu tabbatar kai dan Najeriya ne sai a baka sai mu maka ECOWAS passport idan aka maka ECOWAS passport kana zuwa sai ka shiga kana zuwa ma jirgi ba sai ana ka shiga jirgi ba kana nuna wannan ekwa shi ba ekwa passport din yanzu ya zama kati kaman katin din kasa zaka ganshi kana zuwa ka nuna cewa an san cewa zaka za an yadda kai tafiya saboda mun baka to shi wannan ba sai ka je embassy ba kana zuwa daga airport ma za a yi stamp din ka kashi saboda mai saboda kai dai ekwa su ne ka gane abin da nake nufi
0: to a irin wannan yanayi musamman kamar yadda ake safarar mutane aje da su wasu kasashe a bautar da su
1: na'am
0: kamar a hukumance akwai abin da kuke yi domin ku gane take-taken ana so a fitar mutum domin irin wannan matsala?
1: insha Allah muna da su ka gane idan ka ga muna checkpoint sannan bayan muna checkpoint idan ka zo shingen bincike wannan checkpoint amfani shi idan mutum ya shigo ta ɓarau ne haya ka ga bai bi kan boda ba ka gane wani to boda ba mun kai boda da ba zai same mu so checkpoint ana sawa ne a daidai wani a wuri wanda ake tunanin in mutum ya bito ɓarau ne haya dole sai ya biyo ta wurin to still dai za a iya tare shi to idan ka zo tambayoyin da za a yi an yi training ɗinmu da waɗansu tambayoyi wanda idan muka yi maka mana mukan gane kuma akwai alamomi da yawa misali a ce sai a ga mace tana tafiya da yara biyu ko uku so in ka tambaya haka waye yake tafiya da wannan yara za ta ce ita ne ai to sai ga ci wani lokaci za ka cewa ai yaron ma baya jin yaran matan ba ta jin yaran da yaran ke ji akwai bambanci a yaran su
0: kwarai
1: ko kuma manya ne suna tafiya haka in group kamar su hudu ko su biyar idan ka tambayi wani sai ka je tarab wani ya baka ansa idan ka kara tambaya wani sai ka ji wannan the same wannan mutum shi zai kara baka ansa ka gan shi ya nuna cewa shi agent ne da amma dan me ba zai bar wa'annan su bada ansa da kansu ba shi zai rinka bada ansa idan ka ce kawo passport ɗinka sai ya ce wani mai gwamnan passport ɗina to me yasa shi zai rike maka passport kai ba za ka rike passport ɗinka da kanka duk ka ga wannan duka alamomi ne sannan akwai wani alama idan za ka yi tafiya sai aka ce maka a ba komi za a biya maka kudin ticket za a biya maka kudin visa idan ka je can ka fara aiki zaka biya to wannan ba tafiyan kirki bane kana zuwa za a kwace passport din ana kwace passport din in karuwanci ne idan aikin boye-boye ne sai a sa mutum ya rinka yi amma ka san ba kai za ka karbi kudin ba za a rinka biyan agent din da ya kai ne idan misali aka baka dola 50 in aka baka dala 50 sai ga shi maybe zai a ciki zai rinka baka dala 1 ne kawai ka rayu da ita shi da cin gobe da haka za ka sai ya farce kudin shi sannan kuma ya samu riba sannan kuma kamar yanzu wannan program da muke yi abinda wani bai sani ba idan yanzu program nan zai sani kaga sai ya yi taka tsantsan shi ne muke kira public awareness
0: wadda kan al'umma
1: kwanakin baya kamar satin da ya wuce kamar yanda shi dan Naptip ya gaya maka ai kaga mun magayace su muna zuwa tasha-tasha mu gaya to jami'an tasha ya road union sai mu kawo su sai a yi masu bita a nan a kawo muna yi a federal secretary kamar wanda muka yi wancan satin a federal secretary aka yi an tara akwai yan officials na tasha-tasha aka zazzabo aka wayar masu da kai duk muna yin wannan akwai ranar da muka yi tattaki muka zagaye Bauchi muka je tashoshi-tashoshi a ƙasa muke tafiya har da Naptip ma muka yi da custom da muka tattaru dai jami'an agencies da yawa muka zazzagaya muka je tashoshi muna wayar da kan jama'a muna tafiya a loud speaker ana magana ana gaya mutane abin da ya kamata sannan kuma muna tafiya muna raba takardu wanda ke faɗin haɗarurrukan irin wannan al'amura duk muna rarraba takardu muna tafiya muna bayarwa ga wanda zai iya karantawa sai ya karanta so duk irin waɗannan abubuwan ne muke yi sannan kuma idan za a yi tafiya kaje an ce maka a'a ai kamar misali zaka je Libya sai ka ce a ba Kano za ku je ko ba Lagos za ku je ku shiga jirgi ba a'a sai kun fara sauka a Niger sai ku sauka a wata ƙasa to kana jan irin wannan to ƙarya ne akwai matsala
0: jirgin girocin mai tare da jiragen Bauchi kana sauraron shirin bakunmu a yau kuma yau din mun karɓi bakuncin jami'in hukumar shigi da fice ta ƙasa nishin jihar Bauchi Abubakar Umar Aliyu wanda yanzu haka muke tattaunawa da shi kai tsaye an jima za mu baka dama ka shigo domin yin tambayoyi domin neman ƙarin haske kafin mu ci gaba ina ga yana da kyau mu ɗauki wani saƙo bari mu je ga Ra'ayi Manuhu
2: Shin ko kun san Najeriya ce a sahun gaba wajen yawan mutuwar ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 a duniya su ne ke haddasa yawan mace-macen yara saboda rashin samun rigakafi aƙalla ƙananan yara miliyan 2.1 zuwa miliyan 2.3 ne ba su taɓa samun rigakafi ba kwata-kwata
3: tabbas haƙiƙa maganin waɗannan cututtuka na da tsada ga iyali har da ma gwamnati amma kuma rigakafi ya fi magani sai mu tabbatar mun kai 'ya'yayenmu tun daga haihuwa har zuwa watanni 23 zuwa asibiti ko cibiyar kula da lafiya mafi kusa domin samun allurar rigakafi.
2: Haka kuma 'yan mata daga shekaru 9 ko sama za su iya karɓan allurar HPV domin kariya daga cutar sankarar bakin mahaifa. Rigakafi dai ya fi magani. Mu tabbatar 'ya'yanmu sun karɓi allurar rigakafi. Dukkan ruwan allurar rigakafin ba su da matsala kuma tabbas masu inganci ne. Da gwamnati ta siyo domin kariya ga 'ya'yanmu da ma mu kanmu. A yau domin jin daɗin mu gobe don neman ƙarin bayani a tuntuɓe mu akan lamba NPHCDA 7722 wannan saƙo ne daga hukumar kula da lafiyar jama'a ta ƙasa matakin farko NPHCDA
0: to madalla yanzu mun dawo cikin shirin kamar da na faɗa muna tare da babban jami'in hukumar shigi da fice ta ƙasa rashin jihar Bauchi malam Abubakar Umar Aliyu turan kai dai kafin mu je ga masu saurari ina ga idan mutum yana ya ga waɗansu take-take cewa yana ga alamar kamar ana so a yi safarar wani zuwa ƙasashen ƙetare ta ɓarauniyar hanya zai iya kai muku rahoto don zai kai muku taya zai kai muku
1: ai waya kawai zai kira
0: to
1: waya zai kira kawai
0: to
1: na'am
0: bari
1: idan ya kira waya ba wa mun ce ya zo bane a ya tsaya nan ma inda yake ko za mu je mu ɗauko
0: haka
1: insha Allah
0: to bari mu kira lambar da za a sani ko kai ko
1: na'am
0: 0801 0001 6 8 9 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 sifili shida, shida biyu, biyu daya, biyar shida, sifili takwas daya, sifili shida, shida biyu, biyu daya, biyar shida. Waɗannan su ne lambobin da za a kira ku.
1: Shi ne, su ne waɗannan lambobin, in ka kira mu da kanmu za mu zo mu ɗauki a kayan aiki, insha Allah.
0: Ta, Allah ya sauke.
1: Insha Allah.
0: To kuma idan mutum watakila mazaunin Bauchi ne, sai yana so ya yi visa, yana so ya yi passport account, sai ya tafi Gombe ko kuma sai ya je ina ne ko kuma anan Bauchi zai iya samun koya bin yake.
1: Ba sai ya je ko ina ba. Idan ma ya iya kwamfuta, ko da wayan shi zai iya, a kan gadon shi ma zai iya zama ya shiga website ɗin immigration, ya yi applying, ya rubuta application na passport. Mu kawai abinda zai yi shi ne idan ya zauna ya shiga wannan website namu da wayan shi, zai ga kuɗin da zai biya kuɗi, zai yi komai da aka ce ya yi, sai ya printin wannan abu. Idan ya printin sai ya ɗauko shi, sai ya zo mana da nin ɗin shi, that is katin ɗan ƙasa, photocopy ɗin shi, sai ya zo mana da declaration of age, that is daga kotu shaidar haihuwar shi, sannan sai ya zo mana kuma da certificate na indigen na local government ɗin da yake. Shi ɗan wani local government ne, akwai certificate of indigen da ake yi, to su wannan abubuwan kawai zai haɗo da wannan payment ɗin, sai ya zo insha Allah za a yi mashi passport. To yawancin mutanen mu za a ga ba su iya ba, to shine sai a taimaka musu a yi. Akwai mutane da suke yin payment ba mu ke yin payment din ba.
0: Kun kai da ka saki nana ta mana abubuwan da kuke bukata.
1: Abubuwan da ake bukata idan za a yi passport, farko katin ɗan ƙasa, that is national identity card, sannan sai shaidar haihuwa, ko birth certificate ko declaration of age wanda ake yi a kotu, sannan kuma sai certificate na indigen na local government inda mutum ya fito. Shi ne saboda muna da yaƙini cewa duk wanda ke da indigen certificate, to lalle mai unguwan su ma sai ta kanshi aka fara cewa eh na yadda wannan mutum yana ne, aje district head, ina yadda wannan mutum daga district ina yake, har aje local government inda chairman zai bada certificate cewa eh wannan dan wannan local government din.
0: Bangaren kai da ka faɗi payment, wato na adadin kuɗin da zai biya ba.
1: Ba wani abin nan, ai kuɗi na nan a cikin website.
0: Ga
1: abin da yake bukata.
0: Idan mutum zai je kamar Ghana, kuɗin da ban yake da idan mutum zai
1: so biya. Ai passport, ai mu takarda muke bada. Ba wai visa ba ne, visa ne kake samun bambanci. Kamar yanda zan biya kuɗin visa na India, ba haka zan biya na Saudi Arabia ba. Dole akwai bambanci ai. To amma wannan ai passport ne, mai ɗaya ne kuɗin shi.
0: To shi passport din nan ya kan ɗauki kamar shekaru nawa kafin?
1: Kala biyu ne. Kala biyu ne. Akwai wanda in ka yi shi shekara biyar ne. Akwai wanda in ka yi shi kuma shekara goma ne. To duk wanda ka zaɓa. In kana da ƙarfi kuma kana yawan tafiye-tafiye sai ka yi mai shekara goma. Mai shekara goma yana da peji 64. Wanda za a rinƙa maka visa. Mai shekara biyar kuma yana da peji 34. So kai ra'ayinka ne.
0: Ya kuɗinka.
1: Ya shagalinka. Insha Allah.
0: Mai tare da gidan rediyon Bauchi, kana sauraron shirin Baƙonmu a yau. Kuma a yau ɗin mun sake karɓar baƙuncin babban jami'in hukumar shige da fice ta ƙasa da ke nan Bauchi, Malam Abubakar Umar Aliyu. Kuma a yanzu lokaci ne da za mu baka dama ka shigo, watakila kana da tambaya, kana da shawara da za ka bayar dai domin inganta aikin ita wannan hukuma, tunda ana yi ne tuƙa guda ake yi wa hanci, ana aikin ne domin inganta al'amuran cikin ƙasa Najeriya. Lambar da za ka same mu a kanta ita ce 0806-6975-0. Ga wani har ya shigo. Assalamu alaikum.
4: Waalaikum assalam, ran ga sai barka da safiya.
0: Da wa muke tare?
4: To ina mana hoto, barka da cewa mai goro da barka.
0: Ina ji. Allah da yaro mai goro bagaliko.
4: Eh,
0: ina jin ka da Allah da yaro mai goro.
4: To amma ana so yayi magana da pastor. Za a shigo ka ruwa na makamanta ta kai kan mutane karkara yana da dikalarai da yana da kace jere dan kasa yana da komai da komai to amma
0: kana bukatar a gaya muku menene ne to ga wani ya sake shigowa a bare sai mu dauke shi assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
0: da muke tare
5: ko kana tare da naiki
0: naiki
5: naiki
0: to naiki da ka dan ƙara murya ka sosai don naji naiki amma ban sauran ba
5: to ya ga ya ai ina yau ba ko barka da zuwa
0: to yana jin ka
5: dan ba
0: ehe waje
5: tambaya na anan shine idan mutum ya samu ya fita wani kasa ta farin yan hanya doki kaida ya ji ya yi passport ya yi visa ba eh zaman ya fara yin wasu ayyuka a kasan doki ya bin wani hanya ya bi shi ma ya mallaki passport da tafi da yake ko kuma kuma shi a kasan da yake zai yi passport
0: irin presence question haka ne to na fiye ka saurari babban jami'in za ka ji bayani daga bakinsa ina ga muka ɗauki mutum na uku sai mu ba da dama wa shi controller assalamu alaikum to wannan kiran ya yanke in wani ya shigo za mu ɗauki shi wani bai shigo ba kuma bari mu fara da shi ɗan ladi yaro mai go gashi ya sake dawa mutum assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam
0: da muke tare ka kashe radion ka
6: ne kura da daya da dauke da
0: shi sai budan iya makera sai budan iya makera muna jin ka
6: to ina muku fata ne yau ko fata ne ko babba ko ya ka mu dawo a karo na biyu Allah ya saka masa alheri
0: amin
6: sai kuma ina da magana shawari da kuma tambaya
0: to ka takaita saboda akwai mutane da yawa
6: to na farko na ji daɗin abubuwan da ka faɗa cewa yadda ya kamata a maganin visa to yanzu tambayar da nake so kuma ku guda ɗaya ne yanzu kamar yadda ɗan ƙasa so ku rike su ba cikin ƙasar naka sana'a haka duk a wani da ka same shi sunan nan da wata biyar ko wata uku ya dafa sana'arsa ya koma wani dan uwansa ya dawo shi wannan ya kuma kai ya dafa sana'arsa ya dawo to yi ne inna cikin jigon da nan wata ne ko kuma a'a ko kuma ta kan sai mun ce ta irin wannan abu ne ke dinga dawo irin wannan ko na ga abin ne kuma suka je ne suka zo suka kai shekara 10 shekara 5 suna zuwa wannan aja shi ko ke da yake so ne yanzu kamar misali da ka aka dauko ita ka samu aka ce za ka samu yan Najeriya suna zama a wani kasa sama da Najeriya yanzu kamar yan Najeriya nan in za su fita suna neman izini a wajen ku haka cewa suka bar su su irin wannan shi kasan zuwa ba dawo su yi ba in ji dawo su ake da ɗaya kuma ko tun gaba wani su lafiya ya cika ya fi karfin su a shi ya dawo da su to yanzu wannan za su fita ɗin suka nemi izini a wajen ku ko kuma a fita yin kan wata ƙwararren ya ce a cikin san hatu ba ta yi alhaka a wani ƙwararren na wannan ma gaskiya na ke hoto mata kusan daki ne shine wannan fitar da ake ta ƙwararren ya hanyar kuma suna jira kai wannan magana Allah ya sa ka muku a gani to kuma yanzu kamar misali yanzu ko a cikin da ke yi a kan maganar visa ka ce sai mutum da suna so da yi visa ka ce akwai shafin kuma online wannan sun da iya yi to mun ji Allah ta samu ƙwarewa ko san dai da yake amma dai a take ce ne Allah ka ta yi magana shi da kuma da makira
0: to na Allah gode muke shi da iya makira Allah ta zu Allah Abubakar banin fara da Allahji yaro ne goro da ke garin Bagali shi da kace za a samu adadin kuɗin da ake biya idan an shiga manhajar ku ko shaitan ku za a gani yace to su mutanen karkara ne yana da kyau a fara musu
1: to idan zai shalle shekara 5,000 ne
0: ta
1: in zai ne shekara 10,200 ne to amma payment din akwai portal da ake shiga wannan charge ya bambanta ta ina to wannan portal ka shiga eh zaka ga akwai dan kari ma bai da yawa
0: haka
1: to kuma idan kana gama payment za a baka receipt shi kanshi system din zai fito maka da receipt
0: da kyau
1: eh ba wai wani zai baka ba shi inda ka shiga din kai payment din shi zai baka receipt
0: haka
1: eh
0: to sai kuma na fi'u shi kuma da yace alal misali mutumin da ya shiga wata kasa ta barauniyar hanya aje har ya dan sake zai iya yin daga bisani bayan ya zama kamar dan gari a can har ya samu yi passport su visa da yi kamar hanya da ta dace kuma
1: ya shiga wata kasa ta barauniyar shi kuma ba dan kasar bane a ba zai iya yi ba
0: to
1: saboda kaga duk embassy da ka sani dai dai ne wanda ba mu da jami'an ma a wurin
0: haka
1: duk duniyan nan
0: haka
1: eh duk inda muke da embassy da wuya kaga babu immigration mai bada passport a wurin farkon tambayar da zai maka da wani passport ka shigo saboda IC passport ba haka na ake yin shi ba idan kai na farko to haka za a dinga dorawa akan shi shi kanshi ne za a yi ta dorawa
0: haka
1: eh wannan information wannan bayanin naka da ke cikin wannan passport
0: ka za a ci gaba da
1: shi za a ci gaba da yi to idan ka je babu passport ta ina ka je ta yaya ka fita to amma idan kai kana da passport ka shiga kasa wata kasa ka je kai shekara da shekaru har mataka ta haihu to danka shi ba za a tambaye shi ba dama an san a kasan aka haife shi to shi certificate din shi na haihuwa ma na wannan kasan zai kawo eh dan immigration za su yi mishi passport sannan kuma kasashen da ba mu da immigration a embassy din so akwai wani wanda muke cewa passport intervention ana tashi fara lokaci haka idan an tara mutane kasa suna da union cewa a yan Najeriya sun taro wanda ba su passport din su ya kare to sai a tashi mutane su je kasan sai su yi musu passport da su duk muna yin wannan
0: kware
1: shi da saboda a sauƙaƙa mutum ba za a ce sai yayi rushin ya dawo sannan ya ƙara komawa ba mu za mu bi shi har kasan ai mus passport to sai ka san ba za a je da mutum ɗaya ba ko biyu sai in sun taru suna da union eh suna da union duk kasa yawanci kasashen haka za su tura wannan za ga yan Najeriya da ke wurin suna da union
0: haka to sai kuma shi Shaibu dan iya makera tambayar sa ta farko ce yake zaka ga mutum ya shigo nan kasar in yazo yan yi watanni sai ya koma in ya saki zuwa gida ta kasar su kuma sai wani lokaci sai ka ga ya saki dawowa wani zai shekar har goma kaza ga yana irin waɗannan abubuwan wai kamar yaya yanayin su passport su ko ya tsarin su yake da suke gudanar da
1: wannan mun fa samu wannan a ce wanda suka fito daga kasashen yamma wanda muke da wannan yarjejeniya that is ECOWAS mun fa samu irin su a ciki to amma ko da kwana ɗaya ko biyu za ka yi ai doka ba ce kar kai passport kar kai visa ba eh za ka zo da passport ɗin ƙasanka in gidan kai dan yammacin Afirka ne kana zuwa za ka shigo dama ya shi inda ka biyo ta hanya da ya dace ka shigo ka zo kamar misali dan Niger
0: haka
1: zai iya shigo ta mai gatar ko in ya zo ta mai gatar yana zuwa ga gatar akwai jami'an ma'ana za su yi mashi stamp na adadin kwanakin da zai yi sai ya shigo
0: haka
1: amma idan ya bi ta barauniyar hanya ne ya zo kaga bai da wannan stamp din amma duk da haka saboda yana cikin wannan hadakan yana a kasar shi na cikin wannan yarjejeniyar da aka yi idan mun kama shi za a kai shi immigration office sai a gyara mashi takardar shi eh idan ba yi da passport din ne ma gaba ɗaya sai mu koma da shi amma ko da kwana biyu za ka yi a wata ƙasa to ba za ka fa shiga ba sai kana ta kasu
0: sai kana
1: gaskiyar magana
0: da izini
1: eh ko su 100 za ka shiga ka dawo
0: haka to mai tare da gidan rediyon Bauchi har yanzu dai lokaci ne naka na kai ne sauraro kana iya kira ka shigo cikin wannan shiri ka bada taka gudumawa kamar yadda muke tare da jami'in hukumar shi da fici ta kasa da ke Bauchi mana Abubakar Umar Aliyu kuma lambar da zaka same mu akan ta to ga wani tun ma ban faɗi lambar ba ya shigo assalamu alaikum assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: da muke tare
7: sunana Bello Aliyu daga Sabon Gorelwe.
0: Bello Aliyu Sabon Gorelwe.
7: Ina yi wa babban bako barka da zuwa. kuma muna murna da wannan program da ake yi na wayar da kai wa al'umma jama'a Allah ubangiji mai da bako gida lafiya Allah ya saka muku kuma da alkhairi
0: To, data alheri ne? To, gaskiya Malam Malam Abdullahi Aliyu muna godiya kwarai da gaske. Haka.
1: To, a gurguje kafin
0: wani kira wani kira ya shigo.
1: To,
0: kafin wani mu je kafin wani
1: kafin wani shiga kira ya fito a passport akwai abubuwan da muke samu akwai change of data.
0: Haka.
1: That is kamar mutum wani misali mace da ta yi aure tana amfani da sunan iyayenta sai bayan ta yi aure kuma tana son ta canza passport ɗinta kuma tana son ta koma sunan mijinta to kaga wannan change of data ne saboda akwai kuɗa akwai sunan da za a canza a ciki akwai wanda an yi kuskure na passport ɗinsu na farko wajen takarda wajen shekaru amma kuskuren ba wai namu ba su wanda suka kawo ne suka yi kuskure mai calculation duk ana yin wannan a caccanza mutum shi ne muke ce mashi change of data akwai kuma wanda passport ɗin shi zai ɓace yana so kuma ya yi wani to shi kuma abinda zai kawo mana shi sai ya je ya yi police report that is muna cewa police extract sannan sai ya je court ya yi affidavit cewa lallai wannan passport mai namba kaza ya ɓace to abinda zai kawo mana kenan sai a yi mashi passport ɗin a lost case to muna yin passport ɗin sai abin ya shiga wani rumbun ajiya wanda muke sharing da Interpol international police ka san dalili saboda akwai masu yin abu wanda ba ta hanyar da ya kamata su yi ba sai wani ya ɓoye passport ɗin sai ya ce ya ɓace to idan ya kawo mana wannan abin ana yin passport ɗin akan cewa an mai samun ta mashi passport wancan passport ɗin shi ya ɓace to wannan abin automatically zai shiga wannan rumbun to duk kasan da ya je da wancan passport ɗin da ya ɓoye za a kama shi cewa ai ka ce wannan passport ɗin ya ɓace ya aka kai amfani da shi automatically abin zai ce saboda wannan passport ɗin shi sa ake ce mashi e-passport kana zuwa

0: ya koma shi Abuja saboda ƙarin inganta matakan tsaro akan passport din.
1: Haka.
0: Kuma idan ka zo kobanka ba abin da zaka biya duk har mu haƙƙin mu ne mu kawo maka passport din ka har bauchi.
1: Cham.
0: Eh ba wai sai ka je Abuja ka karba ba.
1: Cham.
0: Ana buga shi ko ba bata lokaci. Insha Allah za a kawo maka passport ɗinka a bauchi nan inda ka zo ka dauki hoto a nan bauchi nan zaka zo ka karɓi passport ɗinka. Eh so wannan ba gaskiya bane cewa wai an daina yin passport a bauchi. To ana yin passport. Eh kawai buga shi ne ake yi a Abuja. To amma idan ba ma ka wuce kadai bane jihohi da yawa a hankali gaba daya ana so a dawo da shi a Abuja.
1: Haka.
0: Bugawa. Kuma in ka buga kwabinka ba zai ciwo kai ba za a kawo maka passport ɗinka.
1: Cho. Muna dan sauran lokaci kadan idan wani ya shigo za mu ba shi dama ya zama mutum na karshe 08096795597 ita ce lambar da za a same mu kanta kuma muna tare da babban jami'in hukumar shigi da fice ta kasar rashin jihar Bauchi Mala Abdul Mahdi to ga mutum na karshe ya shigo. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hello. Salamu alaikum. Hello. To, muna ci maka kudin ka ba ma jinka. Ta. Dan muna shigo za mu dauke shi na karshe in kuma babu za mu iya ba da dama wa shi babban jami'i watakila akwai shawara ko kira da zai ga jama'a to ga wani ya shigo kuma mu dauke shi. Salamu alaikum.
2: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Kabiru Suleiman daga Wunti nake kiranka.
1: Kabiru Suleiman Wunti. To malam Kabiru Suleiman muna jin ka.
2: Yawa ina bibiyar shirin ku na tun daga farko kuma na ji daɗin wannan shiri naku. Na muku fatan alkhairi.
1: Madalla.
2: Yawa to amma tambaya na shine ni a matsayin wanda ban taɓa yin wannan international wannan passport ba. Idan ina so in yi shi misali kamar da ya ce dan zo fiyar da kariya da dukkan abubuwan da ake buƙata. Shin zan biya kuɗi ya yi misali in na zo ni ba wanda zan cika online ba? Me kamuwa ko kuɗin da zo shi nawa zan zo shi tari.
1: To.
2: Shi tambaya na.
1: To.
2: Kuma ina ƙara bi da godiya na babban mako. Allah mai shi ya lafiya.
1: Amin. To ran kai da kai tambayar in ya zo sai ya biya kuɗi ko kuma.
0: A to dama ya ba kyauta za a yi
1: masa. Yawa kuma ai dama kai bani
0: mai ne. Na kuma bani kuma na ga masa kuɗin da zai kawo.
1: Yawa.
0: So ba kyauta bane passport. Ko ni nan da nake controller na Bauchi state din zan yi passport sai na biya.
1: To
0: kwarai da gaske sai na biya kudin ai kudin ba immigration yake zuwa direct ba ke yana zuwa can lalitan gwamnati
1: wajen
0: mutawa ba muke karban kudin ba
1: a cikin dan dakika daya akwai wani kira ko shawara ga jama'a don saboda lokacin munci
0: ne gaskiyan magana abinda kawai zan ce shine duk wanda yake so ya samu aiki a kasan waje idan aka tallata masa aiki a kasan waje to farko abinda zai yi tafi ya je nemi Federal Ministry of Labor
1: aka
0: sai ji wannan ma'aikatan ta gaskiya ce ko ta bogi ce ko an yi ta ne yanda za a je a cutar da shi sannan kuma akwai Nigerian Association of Travel Agencies akwai Travel Agencies Association ɗinsu to su ma yana zuwa ya nemi inda suke in yai google waya zai ga inda suke sai je tambaye su shin wannan ma'aikatan sun kira nan aiki haka gaskiya ne ko ƙarya ne ko kuma a ce maka a kira ka aiki online to kar ka yarda da shi.
1: Mai tare da gidan rediyon Bauchi tsawon awa guda ka ji da babban jami'in hukumar shigi da fice ta kasar rashin jihar Bauchi Mala Abubakar Umar Aliyu wanda a wancan mako ya zo a yau ma ya dawo amma la'akari da muhimmancin aikin hukumarsa lokaci zuwa lokaci idan hali ya yi za mu riƙa tuntuɓar su domin su zo su riƙa ƙarawa da kan al'umma. Mun samu wannan jami'in ne ta nan jami'in kulla da jama'a na hukumar a nan Bauchi Mr. Thomas
0: Lafayette.
1: Sunan yana ban wahala mun daɗe shekaru da shekaru a sun sauwa abokan aiki na Muhammad Musa Bala da Ra'ayi Manuhu sai kuma injiniyoyinmu da ke can tushen wata watsa shirye-shirye da ke yalwa da kuma abokin aiki na Awal Musa Yakubu Wanka sai Madugu ban tafiya shugaban gidan rediyon Bauchi Umar Muhammad Shira a madadin kowa da kowa sunana Aliyu Ahmad Dumanguza. Ina gabatar nake cewa ran kai ɗaya inda aka zo lafiya Allah ya sa kuma gida lafiya.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah, na gode.
3: An An gaida Aliyu Ahmad da Mungoza tare da bakonmu da suka gabatar da shirin bakonmu a yau. Da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mita 94.6. Sai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin kuma da wani sabon bakon. Mita 94.6.

0: dokin karfe dukkan godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon sake saduwa da masu sauraro cikin wani sabon shirin na gaskiya dokin karfe kamar yadda kullum muke fadi zamu rika bisirowa masu sauraro ire-iren matsaloli ne na zamantakewar al'umma sannan mu samu irin mutanen da suka dace mu ji irin tsokaci da shawarwari da za su fito daga bakunansu a makon da ya gabata mun ji daga shugabannin addinai ne kan matsaloli na rashin bin doka da oda kuma muka buƙaci jin shawarwari da za su ba al'umma ganin cewa an shiga kakar zaɓe inda muka fara da ɗaya daga cikin mambobin ita wannan ƙungiya ta Bauchi State Patriotic Citizens Forum kuma jagora cikin addinin Kirista wato Reverend Ezekiel Abasu. A yau za mu ɗora ne kan inda muka tsaya.
1: Wato abin da yake faruwa a wannan yanayin ƙasa shi wanda ya fito yana nema ta halin ko kaka ya karya can ya karya can ya karya can. Mu talakawa ne muke basu wannan karfin gwiwa don me talaka kai kayan kitikitinka na zabe ana so ka jira ranan zabe sai aka ce har ma ana sayar da wannan votes din kuriyan kana sayarwa a zo a baka dan na magi shikenan kaga ka yadda yancinka. So wanda ya saya da kudin sa in yazo zai yi abin da ya ga dama domin ba wanda yake kasuwanci da bare so ya ci riba ba. Za ka ga talaka ne sun je sun yi da fifi a gidan mai neman kujera ba shi yace ku zo ba kuna cewa sai kai a anguwa ma kun san ga yanayin mutumin nan fa bai aikata daidai amma da yake ya fitar da kuɗi je nake kallo sai wani ya ce ana wani program a kwana 90 sai suna magana akan cewa ai talaka kawai ka fito da kayan aiki kawai suna nan kaman kaji ne in an watsa musu hatsi dole ne kawai za su je ci kai wannan naji zafin sa wato ya nuna akan cewa ba mu da makama ba mu san hagunmu daga daman mu ba amma a matsayinmu na talaka idan mun san ka'idar da kuma abinda sharuɗa ta gindaya wanda muka tura gaba ya wakilce mu idan bai mana daidai ba muna iya masa kiranye dawo ba abinda muka tura ka ba to ba ku kuka tura ba ko riga kun karbi abinda kun iya karba a wurinsa a kowane rana kuna kofar gidansa matana ta haihu maganan zancen suna ka tuna kai wanda zaka je roko akan matanka ta haihu nan fa da kai ciki ma matanka wata tara kana da zarafin da zaka yi mata duk wata shirin da zaka yi domin ta sauka amma sai ka kwalla fare ga wani dan siyasa ko wani mai kuɗi akan cewa shine maka wannan so kaga dole ne ya yi mulki da zuciyarka dole ya sai yancinka dole abinda yake so ya yi shi zaka yi so a matsayinmu na talaka idan da za mu zauna mu yi wa kanmu fada da cewa ya kamata mu bi abun bisa ka'ida a dukkaninmu nan duk waɗanda suka fita suna neman a zaɓe su a jami'u mu dubi wane ne wanda muke kyautata zaton cewa in ya je zai yi mana daidai amma ga wani abun da ya kunno kai ba ma wannan ba akwai 'yan siyasan da suke morar zancen addini to sukan samu malamai masu son ci da addini nakan faɗi cewa akwai malamai masu son ci da addini domin baka koyar ma membobinka ko kuwa mabiyanka gaskiyar abinda maganar Allah ta koyar ba maganar Allah ta hana zalunci maganar Allah ta hana ka yi abinda ba daidai ba amma kawai in an tashi siyasan sai a ce sai wane saboda wane kaza kaza kaza wani lokacin a koma ta bangaren addini wani lokacin a koma ta bangaren kabilanci wani lokacin a koma ta bangarencin yanayin guri so a matsayinmu na talaka idan mun san abin da ke daidai gaskiya za mu jawo ƙasar nan su yau mai kudi ya fito baka je kofar gidansa ba shi mai neman kuriyanka ya kamata shine ya same ka ba kai ne ka je kana damun su sai wane sai wane yawancin akwai ƙarya ciki baka ga mutane sun tare kansu a kungiya ne mun zo ne domin mu nuna maka cewa muna goyon bayanka wanda kuma akwai ƙarya a ciki yayu ba shine ba amma da yake kaji yana raba dan canji kai maka na so wai a raba arne da makami to wannan kuma ba daidai ba cuta ce zamba ce amma idan a anguwa kansila da zai fita kun san yanayin sa kun san tashin sa kun san abin da zai yi a matsayin ku na ɗan anguwan na talakawan wurin kuna iya fitar da mutum walau ko daga wani irin addini yake kun san da gaskiyar sa kuna iya zuba masa kuri'a ya wakilce ku idan ya je yana wakilci sai ya zo yana wakiltar gidan su kadai ko aljihun sa kadai kuna iya masa kiranye ka'idar doka ta nuna da cewa ana iya dawo da shi to ga inda saman suka matse baka da hurumin da zaka je ka ce ayi ma wani kiranye ko mutane sun ce ba sa so in akwai wanda ya daura masa gindi a sama can an karya dokar kenan ba ku sako kiranye ba gashi nan dai ga babu gaskiya kana ganin kirikire ana aikata rashin gaskiya amma kana cewa ai sai wane wannan rana muna tada da wani dan jarida yace kaza na ce ranka daidai ko yan jarida ai kuma kuna da kaso wurin kawo gurbataccewar rayuwa na al'umma domin wannan da ku tarar da cewa ba yayin daidai amma in kun zo in kuna so ku wanke mutum da ku wanke shi ya fita fes in kuma kuna so ku mai da shi baki to komin kensa kuna iya mai da shi baki saboda kalamai da yake fita so abinda nake kira ga jama'ar al'ummar kasa shine musamman mu talakawa zaben nan mai zuwa mu yi hattara kada zancen su magi zancen su supageti ya dauke mana hankali mu dubi wane ne zai wakilce mu wane ne ya cancanta cikin duka manta da zancen jami'a ka dubi wanda kasancewan wannan mutumin ya isa mutum da zai wakilci yankin sa sannan in yaje kaga ya je da tunanin kun zabe shi na kan ya isa to zai dawo ya muku aiki in bai muku ba sai ku ja kunnan sa wane ka dawo gida bari mu tura wani
2: to rabaran kai tattabo bangarori daban-daban kamar yadda ya kamata sai dai bangare daya da bamu tabo ba shine maganan kamar yadda kike fada dazu ana ce ma dan siyasa sai kai kuma zaka samu matasan mu yar yanzu ma zaka samu hadda matan mu ma matan suke cikin gidan aure ma sai su fito waje wato su matasan nan ma hattakan kai ma ga ana suna soke soke da sare-sare da menene menene har ma yanzu an kai wani matsayi ma da harbin mutan ma ake ma saboda wani dan takara
1: to
2: me zaka ce game da wannan
1: matasa yana so ja hankalin mu kai da ake baka kwaya bari fito kai tsaye domin wanda yake cikin hayyacin sa na fara da zancen mu tuna cewa mu mutane ne mu ɗan adam ne abinda kai baraka so ai maka ba kada kai ma wani na sani matasan mu da yawa da suke fitowa da ƴan siyasa suke morar su idan ka dubi waɗannan ƴan siyasa da suke morar waɗannan ƴan matasa waɗanda sune wanda za mu yi alfahari da su gobe sai aka bata musu yau saboda su biya bukatan wani mutum guda ko waɗansu kungiya na mutane domin su biya muradin kansu now abinda nake so in ji hankalin matasa sai ka fara tambayan kanka a cikin waɗannan da suka ce ku ku zo ku ne ku zamanto kaman waɗanda za ku kare mu ƴaƴansu suna ciki ƴaƴansu sun fito idan ko ƴaƴansu ba su fito ba kai me yasa kake so ka bada kanka ka je kana kare wani domin kara masa bari in gaya mana gaskiya idan har dan siyasa yana yin daidai bayi da tsoron shiga ko da ina ne domin duk inda ya shiga za a masa tarba mai kyau saboda yana yin daidai amma saboda tsoro sai kaga an hada waɗansu waɗanda a tunanina kaman ba su mallaki hankalin kansu ba amma ina so in ji hankalin matasa ku ne fa gobenmu ku ne wanda ya kamata mu yi alfahari da ku gobe ku ne wanda ya kamata ku jajirce yayin da mutun yace ku zo mu tafi campaign ga abin da zamu bayar a sai ku tambaye kanku bayan ya ci yana tunawa da ku yakan dawo yace a wayannan matasa nayi aiki da su bari dan ba su wani dan wurare da za su je su zauna suna dan wani dan sana'a su rike kansu ko kuwa kawai sai in lokacin siyasa ya zo sai a ɗebe ku matashi ina so ka san kai babban asset ne ma wannan ƙasa idan kai a matsayinka na matashi ka zauna kai karatun na fahimta gaskiyar shine a wayannan irin wurare da ake zuwa shekaran jiya ina tafiya sai na ga gungun matasa wayansu suna rike da kayan fada me dalili dan abin da za a dauka a wasa musu akai za su zo su fara yayyanka juna akai idan ka riki sana'anka ka dan yi karatunka dan sana'an da kake yi yana iya kai ka wannan matsayin da wannan mutanen suke
2: I know
1: idan ka rayu rayuwa mai kyau cikin al'umma wannan yankin da su iya gane wane muna ganin kaman zai iya wakiltar mu za a iya zabloka kar ka bada kanka wayanda suke ta'ammuli da kayan maye ina so in ja hankalin mu a wannan lokaci da ake magana zancen siyasa kada ka bada kanka aje a baka dan 1,000-2,000 a uni ka sha kwaya ka fita cikin hayyacinka ka tuna wanda kai za ka dauki makami ka yanka dan adam na irinka ka tuna Allah zai tambaye ka dalilin zubar da jinin da kai ma wani domin ka kare wani wannan da kake kokarin ka kare muradin sa yana kare muradin ka yana biya maka bukata bayan ya ci yana iya dawowa ya ce maka wane ko kuwa kakan yi abun yana ban mamaki har matan aure da dare zaka ga suna bi ana da hijabi suna nan wai sun je kofin dan siyasa me zai ba ku
2: taliya
1: kin fitar da sirrin gidanki kina cikin gida idan kika natso Allah sai ya kawo abin da baki tsammanin samu ba ba sai kin je kin bi kin yi ƙarya ba bari in ga madalida mai sarki da ce fa duk makaryata wani fa zaka zo ka ga yana sheka ƙarya ka sani zahiri ƙarya ne mun gwada wayansu mun ga yanda shugabancin su yake a shugabancin da suka yi mun san an tafka kurakurai a ce a za a yi gyara yaushe za a yi gyaran idan ma akwai gyaran wani alama muke gani cikin zancen gyaran da ake kokari a yi matasa lokacin siyasa ne a wannan lokacin siyasa zan ja hankalinmu kai wa kanka wayannan kananan tambayoyi shin kan wanda nake kokari in kare shi ina ƴaƴansa suke ina kallo wani drama kwana 90 wani ya ba da kudinsa senator ya ba da kudinsa ya sai delegate to da aka je bai ci zabe ba sai ya zo ya tara wayannan matasa suna ji da karfin su ya ba su kayan makami suka je suna ta yayyanka mutane kawai su buga wannan to da aka kama matasan sai suka ce ai wani ne shi da ya zo a police station yace ba a sanni ba ku sanni bane ni ne salata wani kaza kai wannan kwana 90 fa yana koya mini darussa da yawa kan irin yanayin siyasar mu na kasar Najeriya
2: kuma abubuwan da gashi dai wasan kwaikwayo ne amma na zahirance suna faruwa
1: wannan kwana 90 idan da shugabannin kasar mu za su kalli wannan drama kadai wannan yana koya mana abubuwan da ake yi zaka tarar wani yana gefe can yana kukulawa ya murda ta halin kokaka ya kawo wanda ba kwa maso amma da yake zai biya muradin zuciyarsa a dai dasa shi to amma mu a matsayin mu na jama'a mu talakawa mu ya ku bayi yanda ake kiran mu kaji idan mu kajin za mu ke cin hatsin da aka watsa mana idan sun ba mu za mu ci amma a ce an watsa wato kawai sai inda kaje kai picking din sa
2: arena wayo kenan
1: wannan arena mana wayo ne to roƙon da zan yi ga iyayen mu mata da iyaye abokai na matasa shine mu dawo cikin hayyacin mu kara baka kayan sa maye domin ka zama idanunka ya budu to yana daya daga cikin dokokin da aka sa an ce kana sha kwaya amma so ai suke bin wayannan masu siyasan baka gansu daga kaga mutun kai ka san cewa ya sha abin da ya fita a cikin hayyacin sa
2: ware
1: roƙon da nake ma matasa ku ne goben mu ku dawo daga wannan rakiya na yanda za a yi amfani da ku sannan gobe inji wani ya ce mun tura mota an bule mu da kura muna da abin yi tunda Allah ya sa muna da karfi wannan karfin mu mora wurin neman abin da zamu ci abin da zamu sha muna iya yin kwadugo muna iya yin noma muna iya yin kasuwanci da wannan karfin da Allah ya bamu maimakon mu dauki wannan karfi mu je muna tare wani mutum da shi bukatar sa kadai in ya samu kai ba zai sake mu'amala da kai ba ko ka zo kofar gidansa yana kallon ka ta taga zai ce wayannan kuma sun zo bai wuce a dauki dan 200 a watsa muku ba kai kuma kana nan kana fama ina addu'an matasa mu yi wa kanmu karatu na cewa wayannan da suke cewa mu ne yan barandan siyasan su ina ƴaƴan su suke
3: Bauchi State Patriotic Citizen Forum Kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi Kungiya ce da ta kafu a kan manufofi kamar haka bijirowa al'umma girman matsala da kuma fadakar da su cin rawar ganin da za a taka da ta dace wajen neman sahihiyar mafita ba tare da san zuciya ba kungiyar na tashi faɗi wajen ganin al'ummar jihar Bauchi sun tsaya da kafafunsu kungiyar kullum tunanin ta shine ya za a yi Bauchi ta cigaba idan an zauna sai ka ji suna Bauchi ce a gabanmu Bauchi Bauchi a farfado da tattalin arziki na jihar Bauchi samar da abin yi a jihar Bauchi ko rabu wata matsala dake jihar Bauchi manufofin kungiyar Bauchi State Patriotic Citizen Forum kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi mayar talaka asali na shine duk girman matsala tana da mafita duk girman matsala hadin kai ne kawo karshen ta cin san zuciya kawo shugabanci nagari tsaftatacce shine manufar Bauchi State Patriotic Citizen Forum kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi
2: haka shi ma Imam Haruna Shehu Ilela da mu jirin shawarwarin da zai bayar ne don ci gaba daga inda muka tsaya cikin makon da ya gabata
4: gaskiya kira da zan yi ma musamman waɗanda suke so a zabe su kafin zo kan wanda za su yi zabe wanda suke so a zabe su na farko tukunna su sani tun daga birnin zuciyarsu Allah ya san me yasa suke so a zabe su menene shirin su ga al'umma idan babu wannan a cikin zukatansu to lalle ba su shirya wa shugabanci wa al'umma ba me yasa me ne ga ake yi wa al'umma ko me ne ga ake yi wa kasar nan wanda gudunawa ne zai iya bada sa'a magance shi wanda naga har yau ban samu ban ga wanda yake ba to dan shiga siyasa saboda in ga cewa na magance shi tabarbarewan ilimi ne tabarbarewan tarbiyya ne tabarbarewan abubuwa ne da dama ka kalle su sai ga cewa a wani mukami zan iya ba da gudumawa na hana wannan abu a ta bangaren gwamna ne sai in tsaya neman gwamna to ba anan ka gaba tunanin ka kudi bane ba tunanin ka jama'a tunanin ka Allah ka ya san ya za a gyara ne idan ka shiga da wannan niyya in Allah ya baka nasara wallahi da wannan niyya Allah zai tsare ka gaban sa saboda haka idan niyan ka ya zamanto a kaga kawai kofa ne na arzikin kaga kawai cewa lalle daga zaran an ce kai kana da wani mukami ka samu wani kofa to arzikin wannan wajen ya zama naka sai abin da kai da shi gwamna kake shugaban kasa kake kansila kake komai ne in dai wannan ka duba sha'awan ka kenan ka shiga don saboda wannan arziki ya zama kai kake jagoranta ba don kai aiki wa al'umma ba kawai domin ya zama sai abin da ga dama kai da shi to ka shirya cewa abin da Allah ya tambaye ka kenan aka yi da Allah ya baka arzikin al'umma mai kai da shi ko da ka je wani matsayi mai kai da wannan matsayin ma za kaddamta lidinka wa ma za kaddamta ummatika me ka gabatar wa kanka don lahiranka me ka gabatar wa al'umman ka don in Allah ya tsaya da kai za ka yi bayani akan sa haka rashin
1: Ya.
4: Me yasa nake so in shiga shugabancin a daga cikin abin da sai kaga mutum ya samu shugaban bai ma san menene zai yi wa talakawan ba in yaje bude fa alƙawari ya ga kwangila kaza ta yi kaza bai san ma wallahi da wannan niyya Allah zai tsine kai gaban sa saboda haka idan niyyan ka ya zamanto a kaga kawai kofa ne na arzikin kaga kawai cewa lalle daga zaran an ce kai kana da wani mukami ka samu kofa to arzikin wannan wajen ya zama naka sai abin da kai da shi gwamnati kake shugaban kasa kake kansila kake komai ne in dai wannan ka duba sha'awan ka kenan ka shiga don saboda wannan arziki ya zama kai kake jagoranta ba don kai aiki wa al'umma ba kawai domin ya zama sai abin da ga dama kai da shi to ka shirye cewa abin da Allah ya tambaye ka kenan akai da Allah ya ba ka arzikin al'umma ya kai da shi maza qaddamta li dinika wa maza qaddamta li ummatika shiga shugabancin daga cikin abin da sai kaga mutum ya shi ya samu shugaban bai ma san menene zai yi wa talakawan ba yaje bude fa alƙawari ga kwangila kaza ta yi kaza bai san ma muka sojin akwai kullun da aka ya kamata ka soke wannan bai dace da jama'a ba wannan ya sa abu kaidan kaza ka soke a sai ka shige amma aji wani ma anbiya ba ai ba ya kuma ka cewa duk wanda ya shiga duniyar cewa duk wani kullun da aka ce ayi wa al'umma aiki ba ai ba to ne sai naga an yi ko akan wannan ka tafi wallahi Allah
2: sanin yanka to kamar abin da ya shafi matasan mu musamman yan sai kai din nan wanda da su ake amfani yake suke cutar da kansu
4: to kafin nan nayi magana akan masu shirin su shugaban da suke so a zabe su dan ba gwamnati ne magana akan masu zaben sun kuma cin gilin akan su wanda su yi zaben kamar yadda nace su wanda da zabe su ne zaman to suna da plan din su me yasa suke so su yi shugabanci to haka wanda zaka zaba kuma me yasa kake so ka zabe shi idan kana so ka zabe shi idan kana ganin ya shi ba da kuɗi ko ya shi an fi cin dadin demokradiyya kudin ai nake sa ba ruwanka kai dai kawai za a more to ka sani kana tare da shi idan ka jefa masa ƙuri'an da ya zo ya zaman to shi ne shugaban to duk da kalan da yayi kana da commission kana da kamisho saboda haka idan zaka yi zabe sai ka zabi ka karanta waye kake so ka zabe ko me sai kake so ka zabe shi don abinda Allah ya tambaye ka kenan don kar mu manta da mu da muke zabe da su wanda suke zabe sun duka da mu sai a gaba ga Allah me yasa kake so a zabe ka a gwamna me yasa ka zabe shi a gwamna shikenan na zabe shi a gwamna saboda an fi ba da kuɗi

adalci, wayan zai yi adalci wa al'umma, wayan zai inganta musu tsaro, wayan zai inganta musu kayan jin dadin da Allah yake tambaya su, domin mu sani shugabanci abin abuje ta ne ba abin ashike ta ba. In aka tsaya magana akan shugabanci, wallahi mutum zai ga kawai cewa gara ma kare kusance ta, saboda a dungurungun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daure ake zuwa da shugaba. Adalci take kunce ke dabbobi da suke karkashin shugabancinka, da duk wani kofar rami ko kaya da za a ganshi akan hanya da ya cuci wani a shugabancinka, sai an tambaye ka in akwai an Allah ya baka haƙƙin su naka gyara musu wannan abu, ka gyara ba, sai Allah ya tambaye ka. Dabbobi fa ballantana al'umma, to rayukan nan shine farko tsaye musu an duke su da rayukan su, wanda shine aka dauke shi ma da rayukan su ma ake amfani a cuce su, saboda su kowa su zaɓen su ba dama ba su yi zaɓen ne don a gyara musu ba, a sun yi zaɓen ne kawai don mu da su samu a cikin zaɓen, shi yasa aka tafi kamar tafiya ta tabbata mace mu kawai kenan. A sai da wanda yake neman shugaba da wanda zai zaɓe duka sai sun shiryawa me yasa don zaɓe shi, me yasa muke so a zaɓe ni. In ba tafiya ne akan al'umma don al'umma ta ji daɗi ba, kai ka bautu musu ba, ko kuma kai gudunmawanka da zaka ba na ƙuri'anka ya zamanto ya sa jin daɗin al'umma ba, don kawai mata'in kanka ne, to ka shirya faɗa wa Allah in aka tambaye ka, don kowa zai tsaya gaba ga Allah kuma za a tambaye shi. To sai kuma magana akan waɗanda ake amfani da su matasan mu. Abin da nake so in gaya wa wato su waɗanda suke amfani da matasan su sani, wallahi dukkan wani abun da ya zama sanadiyyanka ne ta ɓarɓarewar wani, to ka shirya samun matsalanka da Ubangiji. A ce maka a cikin duhu ka shiryar da mutum ɗaya kan tabarkin daidai, da zai shiga wuta ne ka shirya shi shiga aljanna, ya fi a baka jajayen raƙuma. To ina kuma ka shiryar da ka ɓatar da mutum dubu wanda da in ba don kai ɗin ba ba za su je ga wancan ɓatan ba, ka je ka kawo musu abubuwa na maye, sun je sun yi aikin da ba daidai ba, ka je ka karɓo su, sun je sun yi abin da ba daidai ba al'umma, sun duk abin da ba a so sun yi, kuma kai ka zo ka ɗaure musu gindi wajen suna bangan siyasa suna tare da kai, to ka sani Allah zai tambaye ka, ko kuma da kuka ce kai din Allah zai tambaye ku, ba iya nufin cewa tunda shi yasa ku an gama ba kenan, a'a shi yasa ka kai kuma da kai sai Allah ya tambaye ka, shi laifin su guda biyu, laifin ya sa kuma laifin ya dauki ya samu kamisho daga cikin abin da ka aikata, in kashe wani yayi, in ba yayi, in wani abu yayi wanda ba daidai ba, to wannan kana da kamisho shi ma da kamishin sa, saboda haka kar ka bari ai amfani da kai wai don za a baka naira 10 ko naira 1000 ko naira kaza, wallahi mutuncinka za ka rika dubawa. Ga abunan misalai da yawa wanda matasan mu ya kamata masu duba, an shayi su ko da irin dramar da suke nunawa, ina ƴaƴan manyan duk wanda zai ce maka nan ka zo ka je ka masa bangan siyasa, ka bincika ga yana da manyan ƴaƴa ya tuwo muku ɗin nan ya zama shine shugaban ku, a ba ku kwayan ku sha tare ko a ba ku abin shin ku sha tare, kuna ganin su ba ku ganin su, to duk me yasa ka bari kai amfani da kai, kana ganin ka lalace ne a wajen Ubangiji ba, kai mutum ne mai daraja, kai ba mutum ne na gari a wajen Ubangiji, Allah ne ya halicce ka kuma bai halicce ka don banza ba, kuma na son ka, shi yasa ma yake ce a maka wa'azi a maka nasiha a maka gargaɗi a sa doka don kar karya ka samu ɓaraka, Allah na son ka, saboda kar ka ɗauki kanka a banza don kana tangaɗi kana shaye-shaye ka ɗauka kai ba kowa ba ne, ba ka sani ba, ka san kai ɗan aljanna ba ne ko ba ka ɗan aljanna ba ne, kai tunani wa kanka Allah ya baka wani abun da ko baka da kuɗi, in aka baka wannan an baka kyauta shine hankali, yau idan hankali nan ta gushe ina kake, duk kuɗinka wallahi idan babu hankali akwai matsala, duk sarautanka idan babu hankali akwai matsala, to kuma sai kai ka je ka jawo abin da ke ɗauke wannan hankalin, da kuɗinka kuma kuɗi kankani haba ɗan adam, shi yasa Allah yake cewa magarraka bi rabbikal karim, kai ɗan adam me yake ruɗinka ga barin tuna irin waɗannan abubuwa, me yasa Allah halicce ni, shin Allah halicce ni kawai don a bani naira 5 naira 10 ne in sha kwaya in sha shamsha, gidin nan yadda Allah halicce ni yanzu yau idan makoma ne koma wuta na ina son haka, ka riƙa tunani ka riƙa tattabu cikin rayuwa.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: haka yake ana tare da DRC to FM 94.6 kuma agogo muna cewa karfe 11 da kwata ga shirin muna don sanin yanayi.
1: Gidan Radion Bauchi ke gabatar da shirin don sanin yanayi. Shirin haɗin gwiwa tare da GW Academy reshe daga muryar Jamus. Idan mai sauraro zai tuna a makon da ya wuce muna kawo yadda take kayawa a wajen taron yini guda na masu ruwa da saki akan tattauna yadda za a tunkari ambaliyar ruwa wacce ka iya aukuwa a jihar Bauchi sakamakon hasashen yanayi. Taron da ya biyo bayan rahoto na shekara-shekara da hukumar NIMET ta fitar wacce ta lissafo jihohin da za su iya fadawa hatsarin ambaliyar ruwa a daminar shekara ta 2026. Wannan yasa ma'aikatar gidaje da muhalli ta jiha ta shirya wannan taro domin kullo da mafita wadda haɗin gwiwa ne da shirin Akrisal wanda ke yaƙi da lalacewar muhalli da samar da tsirrai waɗanda za su jure ƙarancin ruwa a yankin Sahara. A shirin na makon jiya kila an ji coordinator shirin na Akrisal Dr. Kabiru Ibrahim a lokacin da yake fadar wasu cikin dalilan da ke sanya yiwuwar ambaliya ta yi kamari yana mai jan hankalin al'umma da su sanya ido tare da kaucewa ganganci. Waya Allah a samu sauƙin al'amarin. To wannan mako za mu ci gaba da kawo bayanai daki-daki domin a taron da ya gudana na tsawon yini guda an samu damar bude sabuwar kofa ta jin ra'ayi na masana daga dukkan bangarori kama daga jami'an gwamnati, hukumomin da abin ya shafa, malaman addini, shugabannin gargajiya da ma 'yan jarida tare da sauran masu ruwa da tsaki daga kowane gefe don jin irin rawar da za su taka a daidai matakan nasu domin rage kuma dakile annobar ambaliyar ruwa da ake hasashe a bana. Kuma ga dukkan alama malartan sun yi bayanai daki-daki akan yadda suke taka rawa wajen cimma nasara. Alhaji Abubakar Muhammad Wabi shine wamban jama'are kuma hakimin jama'are ya faɗi irin rawar da shugabannin al'umma suke takawa a yankin na karamar hukumar jama'are. Yana mai cewa karamar hukumar tana sahun gaba wajen shiga ayarin ƙananan hukumomi waɗanda suke yawan samun ambaliyar ruwa a duk shekara.
2: Abin da ya shafi ambaliyar ruwa na kudi shi da abin da ya shafi wadda ita wannan ambaliya ta ja mana asara ta miliyoyin kudi a ƙasar mu. Wadda ita abin da mun ka fara faɗakar da al'umma ba kai shi ne noma a bakin gaɓar kudi wadda ita wannan abubuwa yawanci su ne suke jawo wannan matsalolin na ambaliyar ruwa. Idan aka zo aka yi noma hanyar da ruwa yake wucewa to ne wanda shi da zai tafi da duk abin da aka shuka wurin. To wannan shi ne mataki na farko da mu obis yana nan haki muka ɗauka muka tabbatar da an faɗakar da al'umma wanda kuma alhaƙiƙa wannan shekaru da suka duba tun daga 2023 zuwa yanzu an samu sauƙi a wannan ɓangare. Abu na biyu kuma akwai wani initiative da muka fitar da shi a ofisin na haifin ya jama'a wanda yake kamar daga ba har muka fara shi aƙalla bayan da sabbin shirin sun kai 500 a bara kawai. Saboda wannan abu mun hada da ƙungiyoyi kuma akwai ƙungiyoyi na matasa akwai ƙungiyoyi na 'yan makaranta akwai na harin transfer da ta siyo wanda ke aƙalla mun kara miliyan sun kai $50 wadda kuma da ba a yin kanin kashi-kashi kuma na ƙungiya ba su iya bisa da nasu da bishi su wannan kuma gaskiya ba ga ba ƙaramin nasara aka samu ba da bishi wanda da yawa sun kama kuma bana ma za mu ci gaba da wannan abu za mu sake shuka wata kariya da insha Allah.
1: Alhaji Abubakar Muhammad Wabi wamban jama'are.
3: Da ɗaga na hajjin kafin ka iya ce wani ko inda dubi ya ba a ce da abu da gari a ce ka iya ce a da za a yi bangaren kulawa.
1: To tun a zamanin baya ma dai cikin watan Agusta aka fi samun ruwa mai yawa a yankin Sahel wato wannan lardi da jihar Bauchi da makwabtanta suke. Kuma gashi a daidai wannan gaba ko ina ya zama kore sharshar saboda albarkar ruwa da ake samu. Kenan lamarin tunkarar ambaliyar ruwa aiki ne da sai an hada hannu daga dukkan bangarori daban-daban domin samun mafita. Wannan yasa shirin Akrisal da ma'aikatar gidaje da muhalli ta hada dukkan bangarori har da ma ɗan jarida domin da su ne ake hada gwiwa a isar da sako ya karaɗe ko ina lungu da sako. Comrade Umar Sa'idu shine shugaban kungiyar ƴan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi. Ya sha alwashin ba da fifiko a bangaren wayar da kan jama'a domin haƙa ta cimma ruwa.
4: Babban matsalan da ake samu shine wanda kuma ina fatan ba isar da su ga su musamman shugabannin da suke ƙasa-ƙasa abin da ya shafi kaman ƙananan hukumomi. Amfani da kafofin watsa labarai ya zama dole ko juyin mulki aka yi ana neman yan jarida su faɗi cewa an yi juyin mulki a ƙasa-ƙasa. So muhimmancin yan jarida shine su ne za su faɗar da al'umma yanzu kuma wannan bayanin da ake yi in ana ruwa kana gona kar ka zauna a gindin bishiya ko kar ka ce za ka hau bishiya. Duk wannan bayani an yi shi saboda me? Ana so a isar da su ga al'umma su fahimci cewa menene ake yi. To idan ba ta kafofin watsa labaranmu ba za a iya isar da wannan saƙon ba. So babban abin shine mu ɗauke shi a matsayin aiki namu a hannunmu. Ba wai aiki ne na Akrisal ita kadai ba, saboda in ka ba wa DG yanzu biliyan 100 ba zai iya aiwatar da aikin da aka bashi ba idan ba jama'a sun ba da haɗin kai ba. Jama'a kuma za su ba da haɗin kai ba sai sun ji muhimmancin wannan taro da aka yi da kuma wani gudunmawa su ya kamata su faɗa. Don akwai gudunmawa da ya kamata jama'a su, duk wani abin ana yi ne saboda al'umma. Amma bisa bayanin da aka yi misali a ce maka communities kusan 2000 zai taɓa misali ba wai ana fata ba ne. Kiyasi ake 2000 a jihar Bauchi kai ka san babban abu ne. Ana magana zai shafi asibiti zai shafi makarantu. Makaranta kan lokacin da aka yi ambaliyar ruwa ba da ma aje. Saboda ba a maganar karatu to duk wani abu ne wanda zai cutar da mu. Kuma abu ne wanda yake mu haɗa kai mu tabbatar da cewa mun yi amfani da kafofin watsa labarai yadda ya dace, mu isar da sako yadda ya dace, ba zubar shara kamar yadda DG na Basaifa ya magana a cikin hanyar ruwa. Yanzu DG na Akrisal suna kokari ne su fitar da hanyar ruwa mai inganci. In ka je kar kan wajen garin nan zaka ga duk ana yi. To amma matsala in ka zo kana zuba ko ƙasa a ciki ko shara a ciki kuma ka karya wa gwamnati gwiwa. Wannan abin da ake yi kuma cutan ba zai dawo kan gwamnati ba zai dawo kan al'umma ne.
1: Comrade Umar Sa'idu shugaban kungiyar ƴan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi.

0: magana nan da muke Najeriya ta rasa albarkatunta na daji da yawa wadanda hakan yayi tasiri wajen samar da canjin yanayi zaizayar kasa tare da iska mai karfi sun zama barazana wa dazuzzukan wannan kasa tamu haka kuma irin wadannan dazuzzuka na fuskantar barazana daban-daban daga mutane ta hanyar sare su da kuma kukona su ba kakkautawa da sunan neman itacen girki da gawayi kuma matsalar ta fi addabar jihohin arewacin Najeriya
1: tilas mu tashi domin mu gyara muhallin mu barkuwar mu da ta zuriyar mu mai zuwa
2: a mako na gaba za mu ji rawar da malaman addini za su taka a wannan fage da kuma jin irin damarar da hukumomin Najeriya da wasifa suka sha domin tabbatar da doka ta yi aikin ta ga wanda aka kama yana rikon sakainar kashi ga muhalli wanda ake hasashen yin hakan ka iya jefa rayuwar al'umma cikin hatsarin ambaliyar ruwa tare da haifar da karancin albarkatun noma da samar da zaman lafiya za ku iya sake sauraron wannan shiri a shafin Facebook na BRC za kuma iya jin mu a internet mai adireshin www.brcradiobauchi.org

0: haba matashi me yasa saka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun nemo kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari ta yata zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta kudi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: matafiya a dawo
1: kura na abun hawa wato manyan gishi kansu guda uku na farko akwai shi kansa dan adam mutum wanda yake tuka wannan abun hawa wanda daga turanci muke cewa human factor na causes narrow traffic accident na abun da ke jawo hadura na biyu akwai ita kanta wannan
2: Sallan ku, barkan ku da zuwa wannan tashan tawa. A yau zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mon.
3: Yawa!
2: Da farko, nakan zuba Golden Mon ɗina a kowane tukunna. Sai na zuba ruwa mai ɗumi. Kawai sai na mota na bar shi har ya koma.
4: To sai da fatan za a yi mana afuwa saboda kutse da muka samu na dan talace-talace da ke shigowa a cikin shirin na Adawo Lafiya. Yanzu a ci gaba da sauraron shirin Adawo Lafiya daga nan BRC Bauchi.
1: Yadda za ka tsaya a cikin minti biyar, burkin nan zai iya ɗaukan ka minti wajen mita biyar, za ta iya ɗaukan ka wajen mita 25 ko 30. Kamar yadda muka sani akwai taya, a koda sabuwar taya ne. Idan an yi ta taya ana ba ta ta yi aiki ana ina daga ranar da aka buga ta ana ba ta shekara hudu
5: daga ranar da aka buga ta
1: shekara hudu to duk lokacin da aka ba ta shekara hudun nan a wannan shekara hudun da amu da roba da sinadarin da aka yi wannan taya yana da karfi wanda ba zai iya yin bindigawa ya fashe ko ya yage wanda zai iya jawo haɗura. To saboda haka idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya yaushe ne kuma tayan nan zai expire zai mace. Saboda haka sai ya saya ya duba idan har tayan nan ta riga da ta mace to kada zai saye ta saboda me idan ya saye ta idan ta ji zafi na tafiya akan kwalta ma kawai kansa tana iya yin bindiga ta jawo haɗari.
5: Mana ko ba a yi amfani da ita ba indai ta daga buga ta ta shekara hudu tana aje. Wannan ana tunanin cewa a doka kar a sai ta ko a tsari?
1: A doka dama kada a sai ta kada kuma a ɗaur kada a sa ta a jikin abun hawa saboda me za ta yi bindiga za ta fashi. Haka kuma shi yasa wannan tayin tukumba wato ɗan Kotono su ma suna zuwa kala-kala ne za ka ga wasu akwai kososi a jiki za ka ga idan direban hainawa tana kyas kamar mai takalmin karfe to wannan taya ba na yanayin temperature yanayin ƙasar mu ba ne ita wannan taya mai kososi taya ne wanda aka yi ta na masu kankara ƙasan da kankara ita wannan tayan tana tafiya tana fasa kankara ne tana narkar da shi don ta sama wa taya wajen da za ta iya kama kwalta so amma nan za ka ga mutum ya zo ya saka to haka kuma yanayin sanyi ita wancan taya tana son sanyi ne sanyi zai sa ta ta yi contracting ta haɗe ta yi aiki yadda ya kamata idan nan kuma an kawo ta ƙasar mu Najeriya ƙasa ne na yanayin zafi idan ta ji zafi kuma za ta sake ta yi laɓe-laɓe ta yi wannan zafin da za ta sake ta yi laɓe-laɓe sai tayan ta yi bindiga kana tafiya sai ta yi bindiga sai moto ta yi kulin kubura sai a samu haɗura.
5: To baga taya batu na madubi wani abu ne mai tasiri yaya amfaninsa yake ne ga abun hawa musamman a wannan yanayi na damuna?
1: To madubi shi ne ido na ganin bayan musamman wa direba kuma madubin na kowace mota tana da shi a tsakiya a cikin mota tana da shi a hannun dama da hannun hagu so bayan haka madubin nan ma shi ma ba ta da garanti da cewa za ka ga bayan ka gaba daya akwai baya akwai yanda ana cewa blind spot wajen da ba za ka iya gani a madubi ba dole sai ka yi hatara a lokacin da kake tuki in za ka yi reverse za ka juya so dole ne ka yi haka kuma idan kana tuki motoci suna zuwa wanda za su wuce ka da shi ne za ka gani akwai mota a bayanka zai zo ya wuce ka ya yi overtaking ɗinka sai ka ba shi hanya in ya fi ka gudu yawa in ka bashi hanya shi zai zo ya wuce a tafi haka kuma a yayin da muna ya zama wajibi duk mai mota ya tabbatar da cewa wayfansa abun share ruwa abun da ke share gilashi ya zama to duk shekara ya sai sabo idan ka saya na shekara me yasa nace duk shekara ya kamata mutum ya sai sabo idan kai amfani da ita da damuna idan rani ya zo ta dade takan daskare ne takan sandare takan kandare wanda in damunan ya zo ka zuba ruwa kai shi zaka ga ba zai share maka ruwan nan da kyau ba domin ka ga gabanka haka kuma ya zama to wajibi ya zama to dole ka tabbatar da fitulunka suna amfani
5: headlight suna matakafin mu je ga fitila batun wafan nan ma da ka dauko wani abun duba ne sau da dama wani lokacin zaka ga wasu masu motan scan sai dauko passenger amma ana tafiya wafan ma ba ta aiki sai da dauko tsumma ne kaga ana gogewa kuma an riga an rufe gilasai me hatsarin rashin wannan wafan ne
1: da babban hadarin rashin isa karta wafa lokacin da ake ruwa idan ana ruwa babu yadda za ka yi ka share ruwa da yake zuwa a gaban a kan gilashinka don ya baka dama ka ga gabanka haka kuma idan ba a ruwa kana gani 100% idan ana ruwa fa ruwan nan ta yi karfi ganin ka zai dawo kashi 60% ko kashi 40% idan wani lokaci hadiri na bakin hadiri ne ruwan ya yi yawa bai fi ka gani kashi 30% ba to ka gani da ma waifa kenan za ka ga kashi 30% balle a ce baka da waifa idan baka da waifa bai fi ka ga kashi 1% ba ko kashi 2% saboda haka ba za ka iya ganin gabanka ba za ka iya jawo hadari wa kanka za ka kuma iya jawo hadura wa waɗanda suke da ababen hawa wanda suke amfani da hanya haka kuma ya zama to wajibi a duk lokacin da ake ruwa ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa van shi wannan fankan shi ne zaka kunna shi idan baka da AC idan kana da AC in ka kunna shi saboda me yasa in kuna cikin motar nan tururin numfashinku yawa da tururin abin da ke fita daga bakinku yakan saka cikin gilashin ya dishi to amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi yana busawa a ciki ko ka saka AC shi kuma yana busar da wannan tururin wanda yakan dusar da gilashi so ka gani zaka ga gilashinka zaka ganshi garas kuma ka yi tukinka ba tare da matsala ba haka ya zama to wajibi mutum ya tabbatar da cewa ya gyara fankansa na cikin wanda yake kan dashboard yau ne ke ta cikin dashboard wanda yake ba da iska idan kuma yana da AC ya tabbatar da AC sai yana amfani saboda a cikin damuna ba ka san lokacin da ruwa zai zo ba baka da control duk lokacin da Allah ya ga dama zai saukar da ruwansa kuma in kai kana so ka yi amfani da hanyar nan dole sai wayfanka yana amfani shi wannan fankanka ko AC yana amfani haka kuma ka tabbatar da cewa fitilunka yana da amfani saboda me za ka saka parking light ko za ka kunna fitilanka duk wanda ya ganka cewa kana tafiya ne cikin yanayi mai wanda zai iya jawo haɗura a kan hanya.
5: Wato ko ba da daddare ba idan dai har ana ruwa?
1: A ko ba da daddare ba ya kamata ana ruwa sosai ya kamata ka kunna fitila wani baya da kaifin gani a idonsa wanda zai iya gani amma wannan hasken fitilan zai iya sa ya san cewa ga abun hawa ga mota ko ga mashin nan na zuwa don ya ci gaba da waɗannan huɗa.
5: To trafficators ba?
1: Trafficator ya zama tushe ma wajibi saboda idan za ka shiga dama za ka kunna in za ka shiga hagu za ka kunna idan kana tafiya wajen akwai haɗari a gabanka ko waje ne wanda ya yi ambaliyar ruwa kai ka shigo wajen dole ne ya zama to wajibi ka saka wannan amfani wannan double trafficator kenan duk wanda yake zuwa daga bayanka ba zai zo da gudu ba ya san cewa wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai haɗari a'a ruwa ne ya zo ya cika titi dole ne ka tafi a hankali baka sani ba za ka iya zuwa ka je ka fada cikin lambatu ko ka je ka fada cikin cornwall dole ne ka tafi a hankali don ka kiyaye kanka kuma ka kiyaye abin hawanka
5: shugaban Baruta ma'ana idan kaga an sa sigina guda biyu ana tafiya ma'ana akwai matsala a cikin abun hawan kenan
1: kuma matsala yayin da tuwaye akwai matsala yayin ko akwai matsala na abun hawan tana da matsala ta
5: lafiya to amma me yasa zaka ga wasu sun sa trafficator guda biyu wato sigina guda biyu amma ana zabbin gudu a abun hawa
1: suna zabbin gudu bisa rashin sani ne shi ba a saka trafficator guda biyu kai ta gudu tunda alama ne na hadari a gaban ka ko kake tattare da shi zai iya faruwa da kai kuma bai kamata a ce ka saka wannan alama kana gudun fanfalake ba so ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a hankali ya yi tsantseni ya kiyaye kansa ya kiyaye abun hawansa ya kiyaye sauran mutane wanda suke amfani da hanya
5: akwai iska akwai tsawa akwai kuma ruwa mai yanayin da gaban kan maka kuna fitilan ma ba gari kake so
1: sai ambaliyar ruwa
5: akwai ambaliyar ruwa abuwa dai guda hudun nan idan sun faru me ya kamata lokacin da kake tuki kai kai la'akari da su idan
1: to Allah hakika a gaskiya idan ana mummunar ruwa a ko ina kake kana tafiya ba a yadda ba a amince maka bai kamata ma kai ka je kai parking abun hawanka a gindin bishiya ba tsawa in zai duru kan fara ya fi sakowa a kan bishiya na ɗaya kenan bayan haka iska guguwa mai ƙarfi in ta zo iska ita bishiyar ne take tare ta kuma tana karga wannan rassa ya faɗo a ƙasa saboda haka in ka aje motanka za a iya kada bishiyar nan a kanka tsawa zai iya faɗowa a duk lokacin da kake tafiya in har ba ka ganin gabanka ka je ka samu fili sararin fili ba gindin bishiya ba can ne za ka je ka yi parking ka tsaya saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari ba a tsayawa a gindin bishiya ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota in kana so ka cece kanka sai ka je ka samu fili sararin fili nan ne za ka je ka tsaya don kare kanka sai kuma idan ana iska shi ma zama to wajibi ka rage gudu in ana ruwa ka rage gudu ka tafi a hankali saboda me in ana ruwa ga karfin iska yana iya tura mota yana karawa mota gudu saboda haka zai iya kara maka gudu wajen gurkin ka yanda ma zaka iya tsaya sai ka gani kana taka gurki motar tana tafiya saboda haka ya zama wajibi in ana ruwan nan ka tafi ne a hankali har sai an dauke ruwan nan kafin nan saboda me ita kanta kwaltan ruwa ne tayanka akan wannan ruwan yake tafiya ga kwalta zaka iya samun santsi motar nan za ta iya jefa ka jeji ko ta jefa ka cikin lambatu ko ta saka ka je kai karo da wani abun hawa ya zama to wajibi in ana ruwa ka tafi a hankali ka bi ka'idodin tuki yadda ya dace haka kuma idan ana guguwa shi ma a cikin ruwan dole ne ka bi waɗannan ka'idodi haka kuma idan yanayi ne na hazo ba ka ganin gabanka sosai dole ne ka kunna wuta na abun hawa ka tafi a hankali domin ka kai yadda za ka kai lafiya
5: to a DCM Zubairu Mato shugaban hukumar Baruta na Jihar Bauchi ina ga a cikin wannan shiri saboda shirye-shiryenmu da suka gabata kasancewar muna ba da lambobin waya mun samu sakonni da dama amma akwai sakonni na yabo akwai kuma sakonni na tambaya da kuma wasu sakonni na korafi wanda zamu karanto kaɗan daga cikin waɗannan sakonni amma kafin nan masu sauraro za ku iya turo mana da naku sakon a 0808065 6565 sai mun ji da gargare ku a yau muna tare da shugaban hukumar Baruta na Jihar Bauchi ne wato DCM Zubairu Mato mai ritaya wanda yake shine director general na wannan hukuma ta kiya a kuhadura ta Jihar Bauchi akwai sakonni da suka ce lalle muna jinjina mu shaida ne al'ummar Jihar Bauchi musamman mutane uku da muka samu akwai mace daya wadda take Maryam Hussaini akwai kuma mazaje guda biyu akwai wani Ibrahim Haruna daga Yalwa sai kuma Hassan Ishaq daga Winti suka ce gaskiya hukumar Baruta daga zuwan Zubairu Mato mun ga irin canji na yadda jami'an ka suke gudanarwa kuma ana daidaita lambaran tuki musamman yanayin lambobi da ake sawa akan ababen hawa kuma da mu iya cewa barna ta ragu irin yaban da suka yi kenan to amma akwai wani Simon Joseph daga Yelwa yace an ce mana ana aikin haɗin gwiwa tsakanin wadda ita wannan hukuma ta Baro ta ita ce jagora ta kunshi jami'an sauran wato masu kayan sarki jami'an yan sanda civil defense da sauransu to amma abin da yake ba mu mamaki yace shi ya gani da idonsa a sakon da ya turo mana jami'ai sun tare babur maimakon a rubuta tare an karɓi naira 2,500 a hannunsa a wannan lokaci akan hanya shi ne yace menene dalilin haka me yake kawo haka kuma waɗannan jami'ai su ne jami'an hukumar yan sanda kuma sun tare ne da suna an tare ababen hawa kuma a cikin irin aikin da kuke so me da kace ga haka
1: alhamdulillah godiya wa waɗanda suka lura kuma suka yaba mana cewa muna aiki kaɗin da na'im kuma an samu ci gaba gaskiya a jihar Bauchi na bin doka da oda da kuma tsari na tsaro na su kansu masu ababen hawa na kasuwanci wato yan acaba da yan masu keke na fef yawa alhamdulillah mu gode wa Allah kashe su ya ragu ko ma kusan babu yanzu a kwacin su waɗannan ababen hawa haka kuma amfani da ababen hawa da ake yi tunda muka sabunta musu register na body court shi ma aka kuma hana zirga-zirga da daddare da gwamnati ta tsara shi ma duk ya daƙile wannan fashi da makami da ake samu a gidajen jama'a wanda su ma jama'a sun yaba mana ko da shike daga farko ba su san menene gwamnati take so ta yi ba a lokacin sun yi ta ƙorafe-ƙorafe amma daga baya da suka ga suna iya bacci yanzu ko a barandan ka zaka je ka kwanta baka da wani matsala da wani wanda zai zo ya maka fashi ko wani abu a jihar Bauchi to alhamdulillah mun gode kuma mun gode wa jama'a ba tare da haɗin kansu ba da gaskiya ba za a samu ci gaba ba a duk jihohin arewa guda zan ce ko 21 babu jihar da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da tsaro irin jihar Bauchi kuma wannan jajircewa ne na shugabanmu mai girma Senator Dr. Bala Abdulkadir Muhammad kauren Dole Usmaniya wadda gaskiya ya kashe kuɗi sosai na tsaro wadda ya tabbatar da cewa an samu

0: Oil. Rajin Terra Oil na taimaka ma mata hanyar nuna ƙaunarta wajen girka wa iyalinta abinci mai ɗanɗano da gina jiki. Golden Terra Soya Oil. Pour pure love.
1: Yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Kadir COL kauren daular Usmaniya ya himmatu wajen bunƙasa kiwon lafiya. Ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jihar ta gano wasu batazarin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da ƙananan asibitoci ko chemists wajen tsarin jini ko karɓar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga ƙwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon batazarin adibar jini ko ƙarin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba, musamman a wuraren da babu ƙwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Don haka idan aka kama kananan asibitoci ko ɗakin shan magani ko wani keɓantaccen waje ana wannan mummunan ɓarna, doka za ta yi aikin ta. Kafin ai ƙarin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar ƙwarewa don bin matakai na tacewa, tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewarsa ga mara lafiya. In kunne ya ji ya yi amfani da abin da ya ji gangar jiki ta tsira. Wannan saƙo ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Danubanda.
2: Sai maganin basir, kaba, kumburin ciki, sarƙafewar haƙori, hawan jini, gyambon ciki, shanyewar lakar jiki, zazzaɓin hatuwar ƙwaƙwalwa, gagara maganin asibiti da saddamar likita.
3: Kai malam, wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai haɗiyar magani da samun waraka?
2: Akwai kuwa, ainihin ma ba irin nasu bane.
3: Ji mana, asibiti fa sai sun bi diddigi, sai sun yi gwaji, sai sun tantance da kayan aiki masu ganin ƙwaƙwalwa kafin su ba da magani. Amma kai kawai ka ɗauki sassaƙi ka riƙa ɗura wa mutane anya.
2: Malam ka gama nan, muna ba da maganin kawai ba sai kun je asibiti ba. Maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha. Wanda yake in kun je asibitin nan kukan dawo garin nan ma akwai rusa.
3: Yawwa malam, sai yanzu na fahimce ka. To ina so ka sani, su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya, su suka san adadin jinin da yake jikinsa, su suka san me jikin ya fi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan sai asibiti.
2: Duk sai magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta ƙwararru da cikin zamani ba. Ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duban lafiya da karɓar magani.
3: Wannan saƙo ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Danubanda.
4: Labarin gaggawa, an ƙaddamar da banginci Amana Oil kuma kowa kirruwa yake don siyan sa.
5: Masana sun yi imanin cewa mutane da yawa na sayan man kwalba don yin hakaɗari ne da lafiyar iyalansu, saboda kawai sun samu rabin naira 50 a kowace girki.
4: Warai man kwalba ba su da suna, ba a rufe shi ba, kuma ana juye shi daga kwanukan rashin tsafta, sannan ba a san me ke cikinsa ba.
5: Amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
4: Zaɓi ingantaccen Amana Recon Vegetable Oil.
6: Amana Oil, see value, honest price, no compromise.
7: Fara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ka sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ko? Zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, ta lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.

cikin Sahara da Kunci. Da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da mu kan mita 94.6 daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi, wato BRC. A yau rana ta Lahadi 6 ga watan September shekara ta 2026, da fatan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan rana. Ana nishaɗantuwa da waƙar Auta Waziri daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shirye. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.